0: ano, data ma ko yan, data ma...
1: Pero si Rason partner, ano si Rason? Si...
0: Ang Rason, mga tugang, sabi kang Sepio, basado naman sa surat sa inda partner kang DepEd Naga, ninhuli ta garupig lilimitara na sana ang mga co-curricular activities. So itong inaapod na extracurricular activities kang Department of Education imbes makonsentral sa inaapod na instructional activities o itong academic activities partner. Sa bagay, tama man, ano. Kaya lang, ang problema kaya digdi partner, ang hiling ko digdi, ano ba ini, itong panahon ba kang, di ba, September, ang ano, siyempre, September baga ang piyesta, ang parada.
1: Before September, na-practice na yan.
0: Oo, saro pa yan. Unyan, ano ba, pasok ba duman sa inaapod nindang window para duman sa ano nga po ganiyo itong garo tatawan sindaning panahon
1: break.
0: Yan oo kan mga estudyante para digdi sa instructional o kaya man sa academic activities ninda ang September ang bulan na September takong pasok yan pwede
1: oo
0: ay kung dai talaga pwede dahil naka-concentrate sinda sa academic activities partner. So yun yan ang aaramon ta siguro pero nagpa-practice kayo ni partner eh.
1: Oo,
0: labo-labo ang practice kayo before September na araw nga ni kaning panahon minsan may nadadaong na kitang sigang
1: ay iyo
0: panagatub din sa partner. Ano sa aran sa mga eskwelahan.
1: Pagtapos partner kampanya Pransya, halimbawa, the following year, nagkano na yan, nagpa-planning na yan. O, kami naman nga sa sunod. Ano naman daw mga sunod.
0: Yan, o.
1: Pag-enrollment pa lang, iguan na yan.
0: Ngunyan, dati partner, kang sa Sabang, dyan sa Barangay Sabang, taharan nilang kami sa eskwelahan. Mga araw kining panahon,
1: iguan na
0: akong nadanong, laabo.
1: Ngunyan,
0: garumayo.
1: Day pa yan. Diyo na yan.
0: Ano na ngunyan eh? June na ngunyan eh.
1: Yun, July, August.
0: Ang practicing da kayong partner, halawig. Talagang grabe. Oo, ano sa labo-labo yan. Pero ngunyan, maya kong nadadangog.
1: Pero itong si AT, igwa ito.
0: Ayan
1: kabali.
0: Lang. Kabali nga ni partner.
1: Day, duman ba lang ka rin? Iba mo.
0: Oo, kabali.
1: Pwede itong military parade, igwa pa to.
0: Igwa da ata, igwang marching.
1: May marching.
0: Oo. Hindi ko man maintindihan kung anong klaseng marching na.
1: Sito ba nagbabali sa CTP?
0: Marching man. Yung ano.
1: Hindi, kabali ba?
0: Kabali. Kaya medyo...
1: Kaklase ba ganyan?
0: Yun o. Kaya
1: medyo... Magkaklase ba ganyan? Ha? Magkakarlase man lang ba ganyan?
0: Magkakarlase lang, oo. Kaya medyo ko yan ini. Medyo... Anyway, sa parte siguro kang... Sepio, dahil pa man baga makasabi si Mr. Allen Rion Danga kung inadagos sinda o dahil.
1: May finality.
0: Oo, may finality naman sa ano. Dahil ang pigsasabi niya pa lang na ang DepEd Naga dahil maparticipar. Basado naman sa surat na ipinadara sa senda ni SDS Susan Culiano. And iguamandaan yung kaparehong sentimiento partner ang DepEd Kamsur.
1: Naarog man kayan.
0: Oo, sentimiento pa lang. So, ini ang medyo... So,
1: kaipuhan, ano to? Ay, kaipuhan yan, ano to? Black and white.
0: Oo, medyo ko yung kaya ni partner, ano? Conflicting kaya niyo. Dahil, ano ang magiging reaction kaya ni ka mga estudyante? Diba, na itong... may mga nagsasabi na ang pagdigdin ninda, ang pagpartisipan ninda sa parade... ato yung Peña Francia Fiesta pag kuya ninda kumbaga garo pag pilgrim ninda
1: parte
0: kan pag pilgrim ninda ki ina kaya taon-taon nagbabali sinda so dahil ito ang parte kan sindang pag pilgrim ki ina
1: di ba partner ka ito after pandemic binalik tulis ba ang ano to excited ba gagawin
0: yo excited na marami kaya nga ni
1: pios man ba kayo to
0: So yan partner ang saro sa pigtutong kusan ano.
1: Ito ang sa academic ano to, academic aspect ang pigihiling niya. Dapat ngunyan, makatutok sa pagtukdo.
0: Ngunyan, iyon man ini dahil lang pigihiling na ngunyan, dapat niya tutukan ang academic aspect and magkaiguanin limitasyon digdi sa
1: extracurricular
0: activities. So yun yan partner ang ano, medyo masalimuot diyan.
1: Pero itong sigistorya mo sa kuya, duman sa Miss Bicolandia, yun talaga to.
0: Oo, partner. Oo. Sarap pa pala, Miss Bicolandia, dahil dagos.
1: Dahil naman talaga dagos.
0: Dahil na talaga dagos.
1: Dahil si, ang sabi, mga

0: Sponsors, dengue ako ngayon, Roy, dengue ako makakataon na kang ano to.
1: Iba ko man ako sinabi yan kaya.
0: Dahil ano lang.
1: Ah, kung yung alibawa lang.
0: Sample. Tisa yung gamitong to.
1: Kamuta.
0: Jason.
1: Dahil na maka, ano mo niyan, partner?
0: Oy, LGU, dahil na ngayon ako makakataon ngayon yung araw kaya ito kadakula ngayon. Ta, medyo hard life ngayon. Oh, araw baka halimbawa, 'di ba sabi
1: si sponsorship
0: mga, sponsorship din ng makakatawa ng araw kadakula, siring ka mga naino ta naggrabe ang crisis. Pero ito mga Chubanes, ano sabi? Iba man may istorya iba man, iba, ng, may version man sinda.
1: Iba man partner. Uy, yan ang aaramon ta sa mga masunod. Kung ano, si itong mga recruiter pa. Ano, ano, ano, ano, recruiter.
0: Talent scout.
1: Talent scout, oo.
0: Igo sindang, ano.
1: May iba man sindang experience.
0: Ano yan, may statement ay luluwa sa Lunes, mayo ba?
1: Garo mayo man.
0: Mayo ba?
1: Pero, aaramon ta yan.
0: Sponsoron ta doon yung kape. Makadog sa lamesa ni Angi. Ta. Pa-istorya mo ito. Excited ako yung partner. Chika-chika mo ngayon.
1: Iyan man lang, partner, na yung nakuatang impormasyon. Iba man duman. Well, itong manunungod digdi sa dahil day po na madadagos ang Miss Bicolandia o day gigibuhon ngun yan dahil nagkaigwa kita ng crisis sa... sa katatapos lang na ining gira duman sa Middle East. Kaya si mga sponsor naguhuro-huro daan niyan.
0: Dahil may nagsabi ang partner, sabi naman sa Inurolemi, ngayon, Mayor, ano po ngayon, tugot ka po na isa privado na lang.
1: Yan, o.
0: Makaputa na lang sa privado.
1: Iyo.
0: Pagano ngayon, pinag-iisip ngayon, actually, yaon ngayon sa pag-i-entertain, ano to. Kaya baka ngayon ma-commodify. Baka ngayon Pero masalaula ngayon ang mga kababaihan.
1: Tanong man.
0: Baka at yung kayo nga, iba ngayon ano to.
1: Dati naman yung ginibudig ni partner sa ano, saka... saka baga...
0: Masabi.
1: Ano naman.
0: Alin na ba yung ginibud?
1: Ano, ginibud na baga saka digdi sa Pilipinas. Baka mabagang gobyerno na nagkakapot kang kuya.
0: Haro nga na kayong ang pag-iisip, pwede ang gibo ng araw kayo. Na pwede ngayon, halimbawa ngayon, kaya... San Ramon Machado Corporation.
1: Yan,
0: yun ang mapalakas.
1: Kadakul baga kayo ang partner.
0: Tapos, mataon na lang sa LGU.
1: Yan, oo. Iyo. Kung baga, garo, day ko lang, tingaw na kaya ako si arrangement kaya ito kang lokal na gobyerno. Kang
0: Royalty fee.
1: Yan, garo arog ka yan. Kanto partner, panahon ni dating Mayor Jess Robredo, private baga nagkakapot kayo.
0: Privado yan.
1: Oo.
0: Garo Miss Bicolandia Council, okay?
1: Oo. Privado na kakapot kayong partner. Oo. Dati na yung kinaputan kang privado, halawig na yung panahon eh.
0: Kaso?
1: Ngunyan, kang garo nag... hindi ko lang aram ha, si binakabilog na istorya. Kang nagmayo na ning nagkakapot, namayo nang gusto magkapot. Dahil siguro may mga rason na kung ano-anong mga rason. Kinuana giraray kang lokal na gobyerno ka.
0: Binalik
1: kinuha kang lokal na gobyerno ka Naga bilang dagdag na kumbaga garo pang aktibidad kang lokal na gobyerno ka Naga.
0: Civic.
1: Ayun, civic activities. O din kinaputan halawig bagang panahon sa good makaabot digdi sa presenting ini, administrasyon. So iyan ang istorya kay partner Miss Bicolandia. Ang lokal na gobyerno kang Naga, kabali yan sa gagastusan. And sa pagkaaram ko partner, nagkukuha din mga sponsor bilang pangdagdag duman sa ano sa gastos digdi. Ngunyan ang rason da, ano to si rason? May mga nagde-decline kaya da ang mga ma-sponsor digdi sa Miss Bicolandia Beauty Pageant. Kaya dahil nga nagigibuon nga niyan dahil nga ni digdi da sa nangyaring crisis. So yan ang istorya partner na yung bagensi naging paliwanag ni Mayor. Dahil siyempre magastusan lokal na gobyerno kang Naga kabalian sa ginagastusan. Kung di ako napapasala garo 3 million partner ang ipigtatagama dyan.
0: So kung iyan isa sa privado, ano na lang. So may mga conditions lang garo ang
1: sa iling ko mas marayan, dapat nga ginibo na yan partner. Kung naaraman na, kung arog man sana kayan, dapat ko ta,
0: Private na.
1: Oo, naghanap na sinda ng bidder dyan.
0: Iyo ano, sayo.
1: Ha? Naghanap na ko ta sinda ng bidder na, oh, si Sayang gusto.
0: Si Chabit Singson Parte, gusto yan.
1: Oo, ako yan bala siya, nag, itong binibining Pilipinas oo, ata. Ha?
0: Pwede yan.
1: Iyo, pwede niyan ni Alok. Iyo man sa nang kadakul contact si Madam.
0: Oo. Pwede ano?
1: Oo, sa national. Oh, baka gusto nindo kang Miss Bigolandia.
0: Oh, kamuna magkaput kami.
1: Oh, kamuna magkaput. Oh.
0: Nagagastusan kami.
1: Yan, oo. Oh, tanganing at least maka ano pa kamo, makatabang kamo sa mo. Hmm. Oh, itong pagpara pa Manila niya, hinalok niya na kuta.
0: Oh. Baka dai pa manay, dai pa managalo to.
1: Ha? Nagsisink in sa iya.
0: Bako itong ah, sa ano? Chairmanship kang ano to. Siyempre may chairmanship bagay ang committee. Baka dahil pa nagkakaurulay.
1: Ay, tamiyur siya. Ay, ano naman, tumahanap ang chairmanship. Kaulayo niya na lang. Oh, kung si San Chairman, oh, ikwenta na lang.
0: Si San Chairman kaya dyan? Last, itong 2025, si San Chairman dyan?
1: Ang chairman kaya, garo si...
0: di ba, last ma naman si Joper kang ano to, ano? Hmm.
1: Ay, ano man lang siya, part siya kang Exigom.
0: Ah, part lang kang Exigom.
1: Lingaw lang ko si chairman dyan. Kuya na kaya partner, medyo haloy-haloy na kaya. Anyway, so yan mga tugang mga development ha, tigdi sa, pero, igwa pang nakakabit na iso dyan pa. Oh. Na, iba man.
0: Iyon na to, sabi mo.
1: Ito sinasabi ko na.
0: O sa Lunes, ang tabayanin do yan. Tatsang kaya.
1: Aramon talaw kung ano talaga ang behind ka niyong kuya na yan. May saro pa yan.
0: Igwa pa.
1: May sarong party pa. Apwera ka itong sa sponsors.
0: Sana magdaram yan, ano? Oras sa ito niyan, 15 minutos na, makalisang alas 8 nin pag-aaga. Makommercial lang kitang very, very quick, ha? Makakaulay niya ito, partner. May mga announcement sa Pili Water District. May makakaulay kitang niyan na pag-aaga.
1: Okay, so,
0: para
1: sige.
0: May mga announcement kasi dati, medyo nagluluy ang tubig sa kapang lugar.
1: O, sarap pa, partner. Pagpapakontakta si Councilor Nathan Serio. Tapos sa aga na bagay na yung bloodletting activities. Mm. Ano? Activity kang syudad. Katakot kay niyong pag-celebrar ng niyan kang ano bang ano ng niyan
0: World Blood ano Donation Day.
1: Oh, World Blood Donation Day.
0: Oh.
1: Sa aga po 'yan mga tugang ano kukontakta lang si Councilor Nathan Serio tanganing
0: paliwanag kita.
1: Paliwanag padigdig kadagdagan
0: ng galis
1: para sa aga and
0: mag-guide ta si mga mapapangdugo.
1: Mapa-imbitar kita sa mga nag-aantabay ko niyan.
0: Okay. Oras sa ito ko niyan, 16 minutos, makalisang alas 8 ng pag-aaga. Bago sa itong commercial break, happy, happy birthday kay Ma'am Girlie Henyo Inciso. Uy, sa mga may birthday ko niyan, happy, happy birthday. Halian kay Ma'am Mary Ann Sanduku Pasaba. Happy birthday kay Ma'am Girlie Henyo Inciso. Ang apelidong Henyo, mga taga... Iba dyan, Tagaragay. Ang Inciso, yaon sa rin ko na the area. Good morning, Ma'am. Kay Ma'am Sheila Rakadag kang SWMO. At siyan, babalta kami.
2: Radyo Guapito.
3: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
4: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
5: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
4: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
3: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM ng Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
4: Ha? Huh? Yuda, nene?
5: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
6: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
4: Di madumana ako.
5: Masain ka na, Nonoy.
4: Mayroon na ako, Tanaga College Foundation.
7: Alumang

0: ko.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Nossol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nossol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nossol Tire Supply.
4: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang senda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa bayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
5: Nahihina niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
6: Oras sa tungon yan, igwanin kita ng 24 minutos, makalihis ang alas 8 ng pagkaaga. May pinagtaon na sa kuyang number si Pili Water District. Purbaran talaga kung si Mama Karina, makaulay tapat.
7: Ay, partner, okay. Nakaantabay dahil sa tuya si Consel Nathan Serio. Third day. Madyata, may tinong number digdi si Councilor Nathan Serio. Nakaantabay data sa tuya. Nadong niya itong sa tuyang...
6: Dali na, third day. Magdali-dali ka na. Tapag naapodan mo na si Nathan Serio, si Consel, inot kang kukuan ng dugo.
7: Ayan. Ayan ang number. Ano? Oy, good morning una kay Bobby Saturno. Sabi niya paki-mention man po ang Kasoray ko 2. Ta sige po ang trip off kang kuryente sa Kalabanga. Saan po sa Kalabanga ano? Saan sa Kalabanga siging trip off ang kuryente? Baka lang kaw ang load ano.
6: Ingat-ingat, baka bang mga kahoy nakakasabit ba kaya ano to.
7: Good morning partner Mag kay Miles Lim Solis.
6: Hi, good morning, ma'am.
7: Oo, may si Miles Lim Solis, ano siya, director na ba siya kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry?
6: Baka.
7: Mm-hmm. May kwensa rin din, may pigsen siya
6: may
7: sa tuya. May invitation siya sa press conference kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Sige, ta, ano, antay niyo, ano, antisiparan ta niyo. Good morning mga po sa Gabus na Paradangog kan Radyo Gapito watching from San Fernando Pampanga ay mabalas po Haliki Maria Sunyiga Caro Imperial. Okay.
6: Partner, yaw na sa linya si Mama Karina Tutanes ang nagsiserving spokesperson Kampili Water District. Maaraman talang tami mga nahiling kay akong mga abiso kang piwad dapit sa nagkakaperang pagluya kang tubig sa nagkaperang area dyan sa Banuang Kanpili. Para mas maray ang public advisory ni Ma'am kang piwad, tabangan ta sinda. Nasa linya ang spokesperson kang Pili Water District, si Ma'am Karina Tutanes. Ma'am Karina, good morning si Melvin sa Kasiroy, sa Radyo Guapito, sa Asintado sa Radyo. Good morning, Ma'am.
0: Good morning po sa Gabos. Good morning, Sir Melvin and Sir
6: Roy.
0: Roy.
7: Opo.
6: Opo. Ma'am, go ahead, ma'am. Si, mabilis na kami, ma'am. May advisory kita, ma'am, sa Pili Water District. Dapit sa pagluya kang tubig sa mga anong area, asin taano taigwa kang arog po kayo ni ma'am. Go ahead po.
0: Ayo po. As nangkikiulay po kami sa mga areas po na nakaka- experience po ngunya ni mga power, water supply interruption, lalo na po sa barangay Sagurong Dinanuanan, as in po nagkapirang areas po di man po lakop sa poblasyon Pili. Poon po kansuod ba nakareceive po kami ng gakol na complaints na may po sinuntubig dyan sa may poblasyon area. Lalong-lalo na po digdi sa Sagurong. Hinahagad mi po ang sa inyong pag-intindi na kung may tubig po na nagluluwas sa gripo, kung pwede po mag-ipon mo, po muna para po sa mga oras na talagang mayo pong turo ng tubig.
6: Tano din, ma'am. Taro ka ng sitwasyon po.
0: Ini po nagpuon pa po niyo kang March dahil po sa sobrang init. Ayan po, maluya po ang tubig ka sa mga surface sources ka sa taas sa Isarog. Exhausted din po ang mga deep well ta. Kaya po, sa sobrang init po kaya iniyo. Kaya yan po, medyo nagluluya po ang satuyang supply ng tubig.
6: Opo, ma'am, pwede na categorical, ma'am. Pwede na lang sabihin na i-reiterate ko itong sinabi mo. Huli kang sobrang init na namamatean ta sa nakalis sa mga bulan, sagod sa mga panahon na ini, nagbaba si sukol kang water spring diyan na pinagkukuanan kang piwad kaya nakaka-experience ng pagluya hasta sa mayo ng pagbulusing supply ng tubig ang nagkapirang lugar sa Pili, tabi ma'am.
0: Yes po sir, mas halaba po ngunyan ang na-experience ng water service interruptions sa loob ng Sarungal daw. Kumbaga kadto po pirang ano lang during peak hours lang mga 5 a.m. to 8 a.m. mayong tubig dahil sarbay-sabay mag-garamit yung tubig. Ngunyan po, mas prolonged ngunyan ang may experience din ng no water. Naglalagpas na po duman sa peak hours. Pero po, nagkakatubig man po pagbabanggi.
6: Apo, ma'am, so, anong particular na water spring ang pinagkukuanan kang Pili Water District sa may Mount Isarog?
0: Iyo po ninyong sa may Himaaw River po and digdi po may facility po kaya kami diyan sa Himaaw Kuri. Yan po ang medyo nagbaba po talaga ang level ng tubig.
6: So iyan po ang pinagkukuanan na ano to, na tubig
0: yes,
6: kang
0: po.
6: Ano
0: yan, to. Yan po ang pinakamayor na tigkukuanan ng tubig kang Pili Water District.
6: Si Sato yung mga pumping station ma'am, kumusta? Pero ang pumping station ta, as in sinasabi ta, exhausted naman itong pigsusup-sup na tubig po.
0: Iyo po, sir. Uga po kitang siyam na pumping station. Naka-full ano na po ni operation. Tig-extend na din po ang mga operation hours niya. Kaso lang po, kaipuhan din po siyang pagpahingaluan since medyo gururang na po ini mga pump station na iniyo.
6: Pero si mga bantay, ma'am, hubin pa man.
0: Ah,
6: si pumping station la partner.
7: Anyway, ma'am, ano ang gusto mong sabihin? Banggi na lang nagkakaigwa ning tultul na bulos kang tubig diyan po sa Banuan ng Pili sa dakol na mga lugar.
0: May mga areas lang po,
7: may mga areas lang.
0: Yes po. Ang pinaka nakaka-experience po ngon niya na banggil sinda nagkakatubig is in pong sagurong. Although mas harani nga ni po siya sa opisina, arod po kang pag-ano ni data ang reklamo po sa mais. Harani nga ni kami sa opisina kang piwad, pero mayo po da sinda tubig. Hindi po kaya ang hilingon ta po ang ano, ang kung nasa insindang lugar, nasa endpoint na po kaya sinda ng linya kang distribution line. Kaya po sinda po talaga ang medyo nahahaluyan po na nakaka-experience ding mayong tubig.
7: Okay.
0: Pati po ining binanuanan, kasi ining binanuanan man po, elevated po siyang area.
6: Alangkaw.
0: Although, yes po. Kaya po, kung may tubig man, haloy po ang pagsakat ng tubig or maluya po ang pressure. Ayan
7: so,
0: po, sir.
7: So, mga anong oras, ma'am, na ano nagkakaigwa?
0: May mga identified na po kaming areas ining sa binanuanan. Sa binanuanan po, pag peak hours po, may zone, ini pong zone 2 and zone 3. Sinda po ang usualing nakaka-experience. Ini pong sa sagurong, from as early as 5 a.m. po hanggang 10 a.m., mayo pa po sindang tubig. And then again, mayo pa sindang tubig pag udos, teens, rulutuan po yan. Peak hour pa din po yan. So, na-start po ang tubig ninda kung di pa masyadong or may dikit na pag-ulan, mga alas 4 po ning hapon.
7: Ano yan, ma'am? First time bang nangyari ngunyan o previously nagkaigwa ng araw kayo na pangyayari?
0: Sa binanuanan po, kang 2024, sobra din po kato si init, prolong po kato si tag-init po. Duman po talaga nakafocus si water service interruption. Ngunyan po, iniyo pong sagurong ang nagkakaigwa ng problema. Ngunyan lang po ining sa sagurong, sir.
7: Okay. Last na lang po sa kuya. Ngunyan na mapuuna ang El Nino, Super El Nino, nagpupuna nga ni tabulan na ng Hunyo. Sabi kang mga eksperto, mapuun ngunyan na bulan na Hunyo. And mas pang matindi ang kulang na pag-uran. So anong mga anticipation ta kayo, ma'am? Sa mga masunod na bulan, hanggang next year, kulang daw ang uran. So talagang makaka-apektar talaga ini diyan sa ano nindo, sa mga water sources nindo, madam.
0: Ayo po, sir. Full ano na po, full operation po ang samuyang mga deep wells para po mag-augment po sa mga areas na mayo pong tubig. Nag-i-inject po kami sa linya na ito pong lorry me, pirmi po 'yan. Nakaantabay ang mga lorries me. Nag-i-inject po kami sa linya ng tubig para mas mag-improve po ang pressure ng tubig pasiling po sa mga areas na concentrated po na mayong tubig. For in the long term po na solution, for binanuanan po, may ano po kita, may tig-construct na additional na pumping station, and ini pong sa San Jose, sa may Tesda po. Iyan man din po, another pump station. Ginagamit nina din po siya.
7: Okay.
0: Ayan po.
7: So may mga pang-augment man pala kita dyan, ma'am, sakasakaling yes, magparalala ini yung sitwasyon ta.
0: Naghagad lang po kami ng dikit pang pasensya.
7: Okay.
0: Saka po nakikiulay po kami na kung pwede po magtipon po ning tubig para may magamit po pag mayo pong tubig.
7: So siguro mahama naman, ano? Mahama na ining pigasabi nindong pumping station. Mahama na.
0: Ini pong sa San Jose, nag-ano na po siya, maski nahali lang po kaya sa procurement. Ini pong sa binanuanan, nagka-problema po kaya si sa driller me.
7: Okay.
0: Pero po ma-comments po siya ulit this year. Idadagas pa po siya.
7: Okay. Sige, ma'am.
6: Sige, ma'am. So, okay. Ini, ma'am, lalabu-labuhon talang ang satuyang info dissemination sa mga member consumer kang piwad. Nanganing from time to time, aram ninda na kung anong oras maluya, as in, anong oras man sila pwede magtipon in tubig, ma'am?
0: Yes po, sir.
6: Apo. Ma'am Karina, matibay na baga, ma'am?
0: Po?
6: Matibay na baga?
0: Nagtitiyok pa, sir.
6: Ano lang, ma'am, sa paghangos na lang ngayon.
0: Ayun,
6: ma'am Karina Totanes, ma'am, kang Pili Water District. Salamat, ma'am.
0: Thank you po, Sir Melvin.
6: Good morning,
7: thank you po.
6: Thank you po. Yan si Ma'am Karina Tutanes ang PIO kang Pili Water
7: Grabe
6: District.
7: Pati pa, first time ko ining madangong partner na diyan sa Indo sa Pili, nagkakaproblema sa tubig ha. Kaya pigapot ko si Ma'am kung previously na ano na experience na ninda ini ano ha.
6: Iyan partner ano to? Iyan ano to? Iyan sagurong tanaw mi lang yang partner.
7: Arin,
6: ang saguro, halos ano lang kami kaya.
7: Adjacent
6: barangay lang sa San Agustin. Although, medyo endpoint kami kaya. Ano kami, agihan nasa ano, Gilid Cantinampo. Pero maluya talaga partner, sa totoo lang. Maluya talaga.
7: Ang saro pa kayan nga ni partner, bigiling-hiling ko, digdi sa MNWD. Ngunyan, talagang pag-aabot ning aga, pag mga alas 7 pa lang, pagpatak ning alas 7, maayo na yan, kabulos-bulos yan. Ano? Sagkod dyan alas 10 ning banggi.
6: Tapos mabalik naman yan, banggi.
7: Banggi.
6: So dyan matipon ka.
7: Dyan matipon. Ano? Maala nga nito, nakahugas ako, kasubago ng amay na aga. Ano?
6: Kaya pala medyo partner.
7: Oo, mapulot-pulot si kamot ko. Iyon partner, totoo yan. Kaya lang, kaya medyo makahadit ining... sinasabi kan pag-asa na mas matindi pa partner ang init ano ha
6: akong baldi ma'am
7: sa mga masurnod na bulan hanggang next year ha dahil digdingan isa kulang na uran na sinasabi nila sa kagrabing sa tindikan init baad ba sana dayman maalang na naman itong spring source nailing mo tong kay nakaaging bako ka nakaaging taon ka nakaaging pang taon ha na naalang si kuya si ito ano to garo si Romang Rap ito ano
6: yan Romang Rap Spring
7: oo ha ipinahili pambihira o no makahadit ano kaya ang pigaasan niya si anong apo duman surface water anyway
6: okay 37 minutos na makalisang alas 8 ng pag-aaga partner nasa linya na si City Councilor Nathan Sabio.
7: Ayaw na, okay na.
6: Sa aga kaya magkakaigo ng kuruanan ng dugo.
7: Ano
6: oras mas start, pero ang pinagtatarget na bag, as in iba pang mga pwedeng instruction para sa agang bloodletting. Nasa linya ko dyan si City Councilor Nathan Sabio. City Councilor Nathan Sabio, sir, good morning po.
2: Maray na agat abi sa Indo dyan, Roy Melvin.
7: Hi, good morning, sir.
6: Morning, sir.
2: Opo. Maray niyan yung kaning asintado, maray na agat abi.
7: Opo.
6: Partner.
7: Sige.
6: Ah, sir, sa aga, anong oras ang start ka sa itong bloodletting? Kumusta na po ang preparasyon ta para sa aga?
2: Panagustagos pa ang preparasyon. Ngunyan na aldaw, si physical preparation mo yan.
6: Opo.
2: Siguro, tamay may nagagamit pa maghapon ka itong venue. 5 o'clock, mabalik kami duman. Ngunyan, supposedly, ngunyan na aga, kasi mga staff ko sa kasi taga BMC, maduman para sa, may mga changes kaya sa ginibong ko niyan. Plano, ay niya ko, dapat baguhon si pig drawing na plano para execute na siya na hapon. Iyon ang purpose ko ngunyan, pagluwas sa pagkaaga, maduman sa venue, sa pag-core building. Subalatas. And insofar as the other preparations is concerned, kadakol na po nagsisibot para sa donor recruitment ang mga barangay sta, itong barangay health workers, kaibahan si Saindang Kagawa Don Health, tayo ang designadong barangay blood program coordinator, nagsisibot sa recruitment saka pag-mobilize para sa aga.
7: Oo. Sir, ano yan? Sa inyan duman sa pag-core building, duman sa taas, sa ano sa second floor kay itong opisina ni Mr. Allen Riondanga?
2: Iyo tabi.
7: Ah, duman. Oo.
2: Tamaray-maray mambagang lugar duman. Malinig. Oo. Air condition.
7: Air condition, oo. Medyo
2: comfortable man pa sa mga nagtatrabaho ng phlebotomist, saka si mga donors.
7: Okay, kalaman. Oo.
2: Tranquilo man sila.
7: Opo. So kumusta na sir ang ano ta sa barangay? Kumusta na ang ano nga po kaniyo magiging ang pagsimbag kang barangay digdi sa sendong pangapuda na ini?
2: So far sa monitor ko abos pa nagsisibot as in
7: okay.
2: I-target na donors from there and individually si kada barangay may individual na target.
7: Mm-hmm.
2: Si dakula barangay dakula man ang target na donors. Si Sadit man. Anas man pong pigis ko sarna madara ninda sa aga.
7: Okay.
2: Para sa
7: Oo. Sa mga ano, sa mga organisasyon, sa mga non-government organizations, saka sa iba pa, sa mga government, kumusta na ang koordinasyon tatabi, sir?
2: May mga pig-top na kitang mga grupo, ang Naga City People's Council, pigpadaran na pong surat, pero dahil ko na mumonitor pa kung si mga member organizations, nagihiro na, pero I'm expecting na igwaman silang paghiro. Tanda ko lang. Pigpadaranta man surat si grupo kang LDS, Latter-day Saints, ning Mormons na pigapod. Sa active man niya sa blood program. Igwapang sarong grupo na religious group na pigpadaranta. And I'm expecting talagang maghiro man sila.
7: Sa Philippine Army, sa PNP, sir, kumusta? Anong
2: igwaman
7: development?
2: Igwaman pigpadarang surat sa Naga City People's, Naga City Police Office, saka yung sa Philippine Army sa Pili.
7: Oo. Ang pag-aaram ko, sa ini sa nagpapadaraning kada kuldakol na mga nagdudunar eh. Kada yes, may arugay na aktibidad.
2: Aram mo tabi, Roy Melvin.
6: Yes, sir.
2: Ang target ta sa aga, 1,500 bags. Gusto tang daugon si dating record kang Naga, kang 2009.
7: Okay.
2: Dan, po nanta ang blood program. Arugman kaning okasyon, World Blood Donor Day, June 14, kang 2009, pig-launch ta si Naga City Blood Program. Saka 1,224 kita. Nagpardakula naman baga ang populasyon. Kaya okay, pinakulaan naman ang target niya.
7: So, sa iling mo, sir, maabot tayo niyo yung 1,500 bags?
2: Ako po, may paghalit pa ako, pero sa tabang kang asintado, sa tabang radio station sa kaya picked up ko kasod ma si Kasubanggi bago ko nagpabuhi. May pingatin na ako por dating okasyon. Text ko si Jason Yola, pwede na akong pakisabihan man ang Naga City Press Corps na sa aga, Sabado, ngunyan nga ni Ngaldaw. Itapi ko ninda ining bloodletting sa aga, takay po ang kupanya ko ning tabang.
7: Okay.
2: Kaya salamat sa indo ta pigtukar nindo yun, sinipigitirbi ako nindo.
7: Oo. Sir, kumusta ang ngunyan ang dugo digdi sa mga blood bank ta? Kadto baga, nadangog ko na medyo nagkulang-kulang kaya.
6: May mga
7: pangyayaring araw gani.
6: May mga status-status.
7: Oo. Kumusta ngunyan ang sitwasyon talaga?
2: Katong pagpon kaning taon na presente, ng 2026, talagang dahil nag-agi kaning December may mga bloodletting, si dating stock ang November.
7: Oo, naubos.
2: Naubos yan.
7: Mm-hmm.
2: One month man sana ang buhay kang, ang shelf life kang dugo.
7: Ah.
2: As in, may mga bloodletting pag December, ta, puro mga party pag.
7: Oo, sige ang karakaning taba.
6: Saka puro yat.
7: Puro yat, saka sige ang irinom.
2: Ang pigor organize, Christmas party.
7: Iyo.
6: May bloodletting.
2: May bloodletting pa rin. Kaya pag-iinero, talagang siring kaya ng program ang problema ever since. Kaya medyo nagko-code red na pigapod.
6: Yun, code.
2: Talagang tingating. Tangon yan, nag-normalize naman. Pero huwag kong mga partikaro type B o ang OA ang kunyan, nagkukulang-kulang. And ini, gigibuntang dakulang blood drive sa aga. Kumbaga, ito bagang sa unconscious sa ospital, ito bagang piglalaag sa daghan.
7: Uh-huh.
2: Defibrillator garo yan. Malagatob ka. Tapos, pag pinag-unsi ko niyan.
7: Itong garo mabubuhay ka, garo arog ka, garo maumayang ka, ano?
2: Ayoyo, garo arog ka yan ang gigibunta sa aga. Garo sa siyakunta na.
7: Oo.
2: And, importanteng maray na bastante ang dugo ta. Lain sa mga regular na ngaypo itong may problema ang leukemia sa dugo, ano, cancer sa dugo. Igwa pa kita itong kadakol-dakol mo yan na pasyente itong sa kidney na nag-dialysis. O from time to time, kaya po niya ning kargahan siya ta. Si mga day na pwedeng ibalik sa lawas niya, tapos piglilinigan baga kang masin.
7: Kadakol pati kunyan mga nagpapadialysis sa kunsyal.
2: Iyo. Nakikinabang ka ini. May mga suway pa kayan si mga aksidente-aksidente. Kaipuan operasyon. Si mga may hilang na kaipuan maharo kayo na ma-undergo ng operasyon. Kaipuan kayan may dugo na.
7: Okay, oo. So, ang so kaipuan talaga 115 hanggang ano ini? Ang use kay ni Tabi Kunsel hanggang noarin?
2: 1 month yan.
7: Ah, 1 month na yan?
2: Buhay ka yan. No.
7: Okay.
2: Sa 1-5 na yan, tadwa ang kapartner sa digding niyaon sa technical, ang BMC Blood Bank, pagkatapos ang Philippine Red Cross, may kadikit na kahirasan dyan sa na-harvest ang Red Cross, tas aditman ang rep ninda. And sa matarabaho, igwa man sindang personnel na mga i-deploy dyan. Pinagulayan na ninda si para nga ang katrabaho, as in kami man si mga non-technical, si Benyo, si other matters na katakodig di sa blood donation, si pagdarajan kang mga donors, katabaw yan kang city.
7: Okay. Ngunyan, to, so sa aga na iniyo, so ano ang mga dapat gibuhon duman sa mga nagre-ready na ngunyan na nagpaplano ngunyan na magpakuanin dugo?
2: Epo, salamat sa hapot. Magayon niya na hapot. Si mga volunteer donors po, whether kabali ka sa organisasyon o nadangog mo lang sa radyo, gusto mong mag-volunteer, ma-walk-in donor, ang kaipang po ngunyan na aldaw, dahil ka mag-inom ng arak.
7: Okay.
2: Pabawal. Maski po beer, dahil pwede.
6: Okay.
2: Maski magtangro sa imo ng red wine, dahil ka na.
7: Ah, maski red wine, bawal.
6: Bawal, bawal.
2: May dikit yan na alcohol.
7: Ah, okay. Basta may alcohol.
6: Nga po. Itabi.
7: Okay.
6: Sunod, ano pa po?
2: Dangan at yan napanggi, magturog ding amay.
6: Magturog amay.
7: Mga anong oras tabi ang turog, Kunsal?
2: Alas 10, magturog.
7: Ah, okay.
6: Tama, tama.
2: Kuha ka dapat at least 6 hours na turog.
7: Okay.
2: Na straight bago kang donation.
7: Mm-hmm.
2: Dangan pag-aga, magkarigos man.
7: Iyo.
2: Tangarig mapresko ang hawa.
6: Okay.
2: Taka, pagdudunar baga tabi, Roy Melvin.
6: Oo. Oh.
2: Tutusukan ka din sa may balyo kang siko, ano?
7: Oo.
2: Gugus-guso na mo yan ng algodon.
7: May
6: alcohol.
7: May alcohol.
2: Pag nagkaribus ka, dahil mag-ito mo yung alcohol.
6: Algodon.
7: Sa kung masupog doon sa mga kuskus, ano?
6: Oo.
7: Kulay laboy.
6: Kung may daga-daga na kayo ba?
2: Nag-iritom ngayon, dahil nagkaribus.
7: Oo.
2: Kumusta ka kayan kung taga City Hall ka?
7: Alata ka, alata.
6: Pwede man i-rason, mayon tubig.
2: Wapo ka man ko ta.
6: Teka man nagkarigos.
7: Nag-iritom si Algodon, ano?
2: Magkarigos. Pero magkakan.
7: Okay.
2: Magkakan, bago magkuan, may laugan tulak.
7: Mm-hmm.
2: Saka, ang importante po, mag-inom nin na bastanting tubig.
7: Okay.
2: Tubig. Bakit ito basta ka nag-inom, pasursubrahan mo, ta nakakatabang yan na maging lasaw ang dugo mo bako mapulot.
7: Okay.
2: Maglasaw, madaling magluwas, madaling mapano ang bag. Pag mapulot, haloy ka na dyan, malanit pa sa kamot. Malanit. Natutik na ako kaya.
7: Okay.
2: Kaya, yung advice na.
7: So, pag may nahiling na, pag may na, ano, pag naaraman na kadikit ka nag-take ng alcohol, dahil kakukuha na.
2: Hindi na po gagamitin itong kuyan. Maski maghambog ka sa, may screening gabos yan.
7: Ah, okay.
2: Maski naghambog ka sa interview,
7: Na
2: titistingon inot si timbang mo, si blood pressure.
7: Mm-hmm.
2: Tapos duman ka na sa mga nag-interview ng doktor, may mga hapot yan.
7: Okay.
2: Maski naghambog ka duman na dahil ka nag-inom, pero ang totoo nag-inom ka pala ng Sabado.
7: Oo.
2: Pag laboratory test, mahiling yan si sample mo, reject yan. Dayan
7: itatapos. Okay.
2: Sayang man.
7: Oo, sayang.
6: So, pagka kuha tabi kunsyali, nakuha na rin dugo, ano na dyan ang gigibuhon kang nagdunar?
2: Madiskanso lang duman sa taas bago siya magpuli.
6: Oo.
2: Tapos papayos na kung man siya, igwa siyang certificate of donation.
6: Mm-mm.
2: Kung siya kabali sa sarong grupo o organisasyon, igwa man suway na certification ng appreciation ang gobyerno para duman sa grupo na nagpartisipar. Yan po si procedure ta sa.
6: So pwede na siya mag-inom, Kunsyal.
2: Donor sali sa barangay.
6: So pwede na siya mag-inom pagkatapos.
2: ako po, nagparanormal, kuhinin mo kuman yan. Tapos na.
7: Okay. Sige. Anyway, sige. Sir, good luck ha. Sana ayun. Makatipon kita, makalampas kita duman sa 1-5 pa nga ni ano.
2: Ayun po. Nangangadya kita. Tapos si Gabos man ang mga kaulay ta organisasyon, pigtaan po ning parang kota. Kaya ang minimum niya ko yan, mag-plus kang 10%.
7: Okay. Oo. So may plus 10% pa man initanganin
2: ko. Yan si pakiulay sa mga barangay. Sa kunyan, aram mo, maski magi ka kaya, Gabos na donor, maagin in screening.
7: Oo. Baka may ma-reject ano.
2: Kaya pig-anticipate ang igwang mga ma-reject.
7: Kumbaga,
2: maski may ma-reject, si target, nakuha pa mangira.
7: Iyo. Kumbaga, garo pasubra. Ano ito? Pasubra. Apo diyan pasubra.
6: Pasiguro.
2: Iyo tabi.
7: Okay. Sige. Kunsel, bago ka mag ano, bago ka magpaaram, baka pwedeng mag ano ka giraray, mag-announce ka giraray ano.
2: Iyo po. Nangapo dan po ako sa Gabos na Taganaga, mga Gabos na organisasyon eh, si iba-iba, sektoral, professional, si sa business, si mga hobbies, iski, kabalensa na tapos si Iski Federation. Pati nga ni si grupo kan mga scholars, big patugunan ta. Si Kaisa niya ko na igwa ang timbang mo, 50 kilos, bali na. Si mga kayang magdonar ta, bako man ni Peruditan. Volunteer ba gani? Volunteer donors ang niya on dyan. Iskusuran to niya ko na makaabot kita sa aldaw kang donasyon sa 14 kaning Hunyo sa Pagkor. Maghapon po yan, 8 o'clock in the morning, up to 5 o'clock in the afternoon. And Gabos na maabot po dyan na nagbo-volunteer ko yan, mag-donar, ma-undergo ng screening, required man yan. Gusto tang makatabang sa ibang tao, pero po naman mapakaraot ang mga donors. Si talagang pwedeng kuanan, ayun lang si kukuanan. Si mga nagtutumar ni, ano to, maintenance, taigo ang mga nagtataga high blood, ano, kung sa aldaw na yan, maraya si pamati mo, mag-volunteer ka.
7: Okay.
2: Ta ibalwar ka man duman.
7: Kung pwede uday.
2: Kung pwede kang kuanan uday.
7: Okay.
6: Sige po. Konsehal, salamat po maray. Good morning, sir.
2: Salamat na maray sa Gabos na nakainan niyo po kani. Laumong ko po na ining pangapudan mi ni Mayor Lenny Robledo ma-considerar nindo. As in, mag-volunteer ka mo sa aktibidad na yan.
6: Thank you, sir.
7: Thank you po.
2: Salamat na maray. Mabalos, asintado, mabalos, Roy Melvin.
7: Thank you.
6: Thank you, si City Councilor Nathan Serio. Dapit man sa blood donation drive sa Aga. Sige sa may Pagkor building.
7: Mag-donar po kita ng dugo, ha? Bilang tabang niya to duman sa mga kababayan tang mga nangangaipo.
6: Oy, happy birthday kay Ma'am Girly Hinyo Inciso, haliang kay Mama Mary Ann Sanduco Pasaba, kay Ma'am Sheila Rakadag kang SWMO. Good morning. Asin sa yun, sa satoy mga parantabay. Partner.
7: Sabi ni Ethan Del Rosario, pwede pong may pigiinom na. Sinabi na po ni Consuel, ano, sa high blood, sa maintenance high blood saka sa diabetes. Pwede man yan, depende. Ta ikukuyan man, ano,
6: itetest man.
7: Okay.
6: Sigabo sa maagi dyan, itetest man.
7: Watching from Hong Kong, sabi ni Alain Yen. Okay, salamat po.
6: Sige.
7: Maparam na kami.
6: Maparam na kita. Digi po sa pang-sabad yung presentasyon ng kaprogramang Double Target. Salamat sa mga nakaulay niya tungkol niyan. Kay Ma'am Karina Tutanis, Campili Water District. Good morning bang kay Ma'am, kay GM Anafe. Si Anafe. Ma'am Anafe Culiao.
7: Uy, si.
6: Pili Water District.
7: Sir Lito Miranda, good morning.
6: Ay, good morning, Bukal. Kupay mati. Paparam na kita sa tuwing programa sa Lado Technical si James Umbrinya, asin man si Tarde Berdejo, kaibahan ang mga guapito, asin man naggagarayunan ang mga OJT kang CSPC, si Melody Peña, Jocelyn May Cabaltera, Giancarlo Adubiso, asin si Raul Fernandez yan. Kami po ang sinong nakaibahan. Hindi po sa programang... Ay, si partner, greeton mo si sabi ni Sir Moody na birthday. Si Sir Ban, ano to?
7: Ban Adolfo, nagbe-birthday ko niyan. Happy birthday po.
6: Okay. Kami po ang sendong naging kaibahan, hindi po sa programang Double Target.
7: Hindi po si RSR.
6: Sa gabon sa panahon, nasin pagkakataon, serbisyo publikong malalaoman. Maparadyo man nasin sa telebisyon, ako po sa dulingkod si Melvin Maestrado Machado. Babalos kang sa endong pagantabay.
5: Radyo Guam.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
2: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
3: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
2: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kang temperatura ay pwedeng mag-trigger ng lula o heat stress. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: jeepney driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
2: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
3: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
2: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
3: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
2: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
3: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
4: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: Kung Karas, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibong Karas. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bong Karas.
6: Okay, good morning po sa Indoga Boss. Sabado na naman, sarong oras kitang magkakairiban ng giraray, digdi po sa programang Bong Karas. Unfortunately, mayo po ang sa kuyang partner, taara mo po ito, Bados. So, ngunyan, garoon na sakitan, ngunyan na aga, nag-message sa kuya. Pero ang katugun-tugun ni partner Gigi, sabi digdi, good morning po. Mahagad po daaning greetings para ki... para sa bilog na barangay hall, dyan po kay barangay treasurer Raj Reyes, tanod ate Lori Balubal, asin mga pag-iriba. Sa indaw po ining barangay, ano, most likely sa Iriga City po ini, pinadara po ni partner Gigi. Partner Gigi, good morning, get well soon, and looking forward na makabalik ka sa mga sunod na Sabado. Dahil garo ako ang mayo sa masunod na Sabado. Anyway, bago po kita magpadagos, mapasalamat ako sa mga taga-Rinconada dahil sunod-sunod po si imbitasyon sa ko ka mga nakaaging aldaw. Yaon po kita duman sa Bula, yaon kita sa Iriga. Duman po sa Iriga, naging guest speaker ako kasubanggi sa alumni homecoming ka ito pong Union Academy of Iriga. Ang UAI po, day ko aram, recently pa lang, 1990s, day na siya nagpadagos bilang learning institution, ano? Nagsara na siya. Pero po, nabigla ako dahil si imbitasyon sa ko, ang expectation ko, garo small group na reunion duman sa Masuso Resort. Ano? So, ang aram ko kay Ken, garo mga saradit sa naman na Parigusan, may mga kanya-kanyang cottage. Ito pala ni Guwapang mga Darakulang function room. So pagduman ko, nabigla ako dahil dakulon tao, dakulon na alumni kang Union Academy of Iriga. The reason why naugma ako, bakusan na dahil dakulon si mga alumni nag-attend. But the other thing was, kadto pong aki pa ako, nagdakula ako, nag-star kami sa Iriga. Duman po sa San Nicolas. Haranihon po dyan itong pigaapod na UAI, Union Academy of Iriga. And habang po nagdadakula ako until high school, very active sa ruyan sa mga eskwelahan na very prominent pag-abot sa mga ito bagang CAT parade and majorette competition sa Peña Francia. And duman sa mga activities sa Iriga, talagang nagmamatter ang eskwelahan na iyan. Kaya proud ako na nakaibanan ko si mga alumni. Salamat sa dati kong profesor sa Ateneo, si Ma'am Harriet Miranda.

0: foreigner na apelyido ng kanya, ligaw ako. And of course, si Ma'am Josie, Ma'am Mariam Saavedra, na talagang grabe ang pagpadangat sa tuya, and it sinda po ang nagbukas kang pintuan para po maging guest speaker kita duman sa dakulaon na ito na pagtiripon kasudma. And big challenge ko sa inda na bilang ang katotohanan, mayo na sa eskwelahan hinda. Pero pusog paan sa indang pag-iribanan na sana magamit inda si sa indang pagkasararo asin puwersa para sa tunay na pagbabago bako sa na duman sa syudad kan Iriga, kundi sa bilog na probinsya kan Camarines-Sur. And I think the message resonated well duman sa mga tao, itong kaugmahan sa lalawgon ninda, itong reception na pinahiling ninda, Diyos mabalos po. Dahil ko po malilingawan itong pinahiling nindo kan nakaaging alaw. Anyway, bago po kita magpadago, sigo ako digding mga gwapitong bisita. Ano po, sinda po ang nag-organize kansaro pong dakulang concert na mangyayari dyan sa University of Nueva Cáceres. Sinda na po ang papa-explainin ko kang mga detalye. Siguro i-welcome ta. Nico, welcome to the studio and sa Gabus na Pag-iriba. Of course, yaon si App and si Team. At siyan, ipapahiling ta mga lalawgon ta kung may mga naghahanap sa indong mga may atraso kamo, may atraso sa indo digdi. Taram ko ini mga habulin. Chicks and others. Sige, Nico, good morning.
1: Good morning po, Sir Bong. As in, sa gabos ng mga nagdadalan, as in, nagdanangog po ako sa iyong programa. Mm-hmm. Ako po si Nico, ako po ang marketing and promotions lead po kang HQ Events and Creative Productions po. Kami po ang team behind Soundwave Live. Hindi mm-hmm. po ang concert na gigibuhan sa University of Nueva Cáceres po, ngunyan na maabot na July 4, featuring po ang sa itong mga OPM artists, mostly Gen Z, mm-hmm. Si Arthur Miguel, Michael Pangilinan, Adi, as in si Rob Daniel.
0: Mga kaedad na yan, ano?
1: Kaedad na po yan, sir.
0: Okay,
1: po.
0: Very good. Yan, so, utrohon ta sa July 8?
1: July 4 po.
0: July 4. Ang July 4, anong aldaw po yan?
1: July 4 is Saturday po.
0: Saturday, duman sa UNC. And ang ma-perform, bali, apat mga celebrity performers. Yes, ano, saru-saroon ta baka pwede mong tawanan ng example ng mga kanta sa ining lambang sarong performer kung kaya mo kantaon mo para ano.
1: Dahil lang ako naka-practice ko yan po. Sige. Sir Bong. Mm-hmm. Actually po, just for you po kasi inat-inat as in 4 kasi mm-hmm. apat po sinda.
0: Apat. Okay.
1: And July 4.
0: Okay. Then actually, 4th of July pala na niya.
1: Yes,
0: Independence.
1: Mm. So sa mga artists mi po ngayon, sa mga biggest artists mi po, si Rob Daniel. Mm-hmm. Bistado po si Rob Daniel, nagsikat po sa sa mga rendition and version po kang mga kanta ni Ogie Alcacid as in mga sikat na OPM artists.
0: Okay.
1: Mm-hmm. And sa mga sikat niya pong kanta, itong Nandito Ako. Kung mm-hmm. aram po yan mm-hmm. kasi sa mga Gen Z and Millennials po ganyan.
0: Correct.
1: Si mm-hmm. Michael Pangilinan po sa mga Membro Combo The Kells and very exposed man po performer kang ASAP. Mm-hmm. Si mm-hmm. Adi, yan. Hit na hit ko niyan si Adi sa mga kanta niyang Paraluman. And si last po is si Arthur Miguel.
0: Okay. Magayon na in-explain mo ta si mga may edad ng paradangog, Arog ni Lito Miranda. At least maintindihan niya kung sairi-say ang ma-perform. Good morning, Kuya Lito. Permida siyang nagdadangog. And of course, itong mga hubinis na pwedeng magduruman, ang siguro haputin da, guraano po ang tickets. And then, sa insinda, makakabakal kang tickets. Yeah.
1: Actually po, ang Samuya pong official ticketing partner is Ticket World. Mm-hmm. So, pwede po sila magbisita via ticketworld.com. As in, okay. As itong ticket po duman is iba po sa mga ticket na iwa kita sa booth.
0: Okay.
1: So, ang Ticket World po, nag-offer kang samong ticket. Ang SVIP po duman is 7,500. Mm-hmm. Ang sa tuyang VVIP po is 6,500. Mm-hmm. Ang VPIP standing po is 5,500. Mm-hmm. VIP seated po is 4,000. And ang sa tuyang pong general admission is 1,800. So, may mga pull-out ticket po kami, Sir Bong, natig. Darami po digdi sa Naga kasi alam to po na though ang Naga po is more on online payment, online transactions, dakol pa din po ang gusto na mahiling talaga si physical ticket na yaon kita. Kaya igwa po kita ni mga physical booth or mga booth po sa manlain-lain na lugar po sa Naga para i-cater si mga hinahagad kang sa itong mga audience as in millennials. And okay. Ang ticket po duman, much lower po compared sa Ticket World.
0: Okay.
1: So, ang ticket price po duman, kasi since nakapromo po kami ngayon na June, ang SVIP, ang SAVIP po na makukuha sa mga ticket booth, 4-5 po.
0: Mm-hmm.
1: Ang VVIP is 3,000. VIP standing, 2,500. VIP seated, 2,500. And ang Gen Admi po is 1,500. Okay. Ang sa mong mga ticket booth, mahahanap po ang sa itong mga ticket booth dyan po sa Just Brew sa Magsaysay. And another Just Brew po dyan sa may UNC, kataid po yan kan 7-Eleven, Sir Bong.
0: Mm-hmm.
1: Igwamin po kami ng mga ticket booth sa Maybank, sa Panganiban, sa Padayon Cafe, sa Ateneo Avenue, and sa UNC Admission Office. By the way po pala, UNC po ang samuyang official university partner and marketing partner. Kaya salamat po, UNC. And of course, meron din po kami sa Energy FM station po dyan sa May Traders Square.
0: Okay. Sige. So, arog kay ning gibuhon data. Ara mo ining team na inininani ko ni na padangat ko ining team na ni. Mapakontest kita. Iyo. Ngunyan, mismo. Iyo.
1: Yes.
0: Sir Up, ano nga nin ticket igwa kaming babakalon sa Indo? Anong
2: VIP
0: standing. Okay, ta ano may VIP lying down? Ano?
1: VIP seated.
0: Okay. So araw ka nang gigibuhon ta. Ano nga ni paki-advertise mo daw po si page kan sa Indong concert o kan sa Indo. Ano po ang gamit nito? Page for the concert or page for the company?
1: Page for the concert po. Okay. Ang Facebook page po is Soundwave Live.
0: Okay. O, mga tugang, in ang primero nindong gibuhon, i-like, saka i-follow nindo ang
1: Soundwave Live po sa
0: okay.
1: Facebook.
0: Okay. Soundwave Live. O, hanapon na nindang mo niyan sa page na iyan. Tapos, ang sunod po nindong gibuhon, i-share nindo sa mga amigo-amiga nindo itong page na iyan. Iyo po. And then, after nindo yan gibuhon, screenshot nindo. Ayo, so halimbawa igwabagayan tong sent sa mga messenger friends nindo itong link. After nindong nagibo, screenshot nindo ipadara nindo sa page kang
1: Soundwave.
0: Iyo po.
1: Yes, po.
0: Si primero pong lima na nakagibo ka iyan na nahiling kang administrator kang page, tatawanan ta po ning VIP tickets ning bali lima. So tingsararo sinda makakadalan kamo kay ining event ini. Gura anohon ng ticket na yan up yan. O 2500 worth po ang kada sarong ticket na yan. Kami po ang mabayad. Iyo po tanganing maka-contribute kami digdi sa magayuno na event na ini kang grupo ni na up sagkod ni na Nico. Okay? Sige po. So gibuhon na nindo habang yaon pa sinda digdi. Sinda po ang ma-announce kang limang winners. Tangani pong makadalan ka mo kang magayuno na event na ini sa July 4. Ano po? So anyway, habang hinahalata yan, siguro haputon ko ka mo, ang grupo nindo, mga sobrang hubin, ano? And yet, nag-create, nag-organize, and nag-execute na kamo ng darakulaon na events. Ano? In fact, dahil ko nalang i-mention, nakaibanan ko ining team na ini sa sarong really big event. And impressed ako kan sa indang skill set sagko ditong pagiging professional. Congratulations Nico and team. Sana po sa mga masunod na events ko anon baka mo kang kadakol na mga nangangaipo dahil saludo ako sa team na ini ano. Ano ang average ning edad ka mga yaon sa team nindo digdi sa company na ini?
1: Ranging from 25 to 35 po.
0: Oh, mga kaedad ko talaga, tama.
1: Mga hubin po ini sa
0: hubin talaga.
1: Sa tuyan.
0: pero ang composition kadaklan sa indo from partido or halo-halo?
1: Halo-halo po sir po.
0: Okay.
1: And mostly then, professionals po and with experience talaga sa events management.
0: All right. So ito siguro si Magayon na Haputon. Paano ka mo nagpuon sa arog kaining klaseng engagements?
1: Okay po. Ang team po is halay na din po kaming nag-organize yung mga events mostly sa partido and we have partners LGU po. Mm-hmm. Which is siguro dito ko naman i-mention ko sa mga LGU and igwa din po kami mga events in private and also mga festivals. Actually po sir Bong, may mga upcoming events kami kasi may sarong kumpanya na nagtiwala po sa Muya.
0: Very good.
1: Naka-deal po kami ng projects. Kung pwede na banggitan ang Converge.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Baka day pa pero Converge. Ano?
1: Opo. Oh, sana kayo, there's, sayo, singa po ang sa Muya co-presenter
0: okay.
1: sa Soundwave Music Tour. Music Live.
0: Nice. Oh, yeah. So si mga gusto pa pong mag-collaborate,
1: yes,
0: mag-sponsor, baka pwede pang maghabol, paano maka-contact sa Indo?
1: Pwede lang po, pwede po kami i-contact sa Samuyang Facebook and mm-hmm. Messenger account. Actually po, naghahanap pa po kami ni ibang sponsors and okay. other partners for the Soundwave Music Live.
0: Yeah. Would you know the details? Halimbawa, kung may interesadong mag-sponsor kay Ning Dakulaon, as in big time concert na ininaapat ang celebrity performers?
1: Yes po. Preferably po, mga restaurants na gusto mag-cater kang sa mga artists.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, naghahanap pa po kami, Sir Bong, kasi gusto mi ba ni-offer ang cuisine kang Bicol
0: mm-hmm.
1: and
0: mm-hmm.
1: Naga City and makatabang talaga sa pag-promote din kasi tuyang syudad sa
0: okay.
1: probinsya.
0: Mga hotels. Iguana ba kami mga sponsor na hotels?
1: Iguana po kaming Iguana. Sponsors na hotels.
0: Iyo. So yeah. next time, pag mahanap ka mong sponsor, hopefully, i-consider nindo ang Saro Sundays dyan sa Concepcion. Okay.
1: Under negotiation.
0: So under negotiation yeah. na. Ano, so Sundays, kung nagdadangog ka mo, pigpo-promote ko ka mo, ta, grabe ang tabang nindo sa mga activities. Me, si Melissa, na yung Saro sa mga may sadiri, kang Sundays talagang ever supportive, lalo na pag nakakatabang man sa syudad saka sa probinsya. So yan, Sundays, ining Summit. Si Summit is very ano rin, cooperative and nagsusupport sa mga Darakulang events. Dahil ko aram ko natatapta pa, igwa kita mga amigo digdi sa magsaysay, ang Villa Caceres, sina Don Robert, sina GM Lin, very approachable yan and supportive,
1: yes,
0: lalo
1: po.
0: Na sa mga activities ka mga jóvenes. Ano?
1: Yes,
0: yan, UMA, I think magayunun man ang facilities nila and they're also very supportive sa mga araw kayo. So I think magayun kaya na nag-generate ka mo ng additional business para sa mga negosyo digdi sa Naga, sa Kakamsur. Dahil nag-i-invite ka mo ni mga arog kaining performers, nakakatabang duman sa negosyo man kang iba. And hopefully that should be reciprocated man through sponsorships ka mga hotels, food concessionaires, and so on and so forth. Ano po? Ayan, sige. So, pa-check na daw kung iguan ng nag-message. Iguan na pong Saro. Sige daw, ano po ang pangalan? I-announce na tanga ni Iguan ng first recipient ng worth 2,500 na standing VIP ticket sa maabot na concert sa July 4. Sige po, go ahead.
1: Saro po sa ito yung mga winners, si Gia Joy Pardi Aceas from 946 Zone 6, Santa Cruz Poblacion, Calabanga, Camarines Sur.
0: Ngayon, taga Calabanga, congratulations. So, paano po ninda makiklaim ang ticket? Sa Insinda Maduman or sa Inma Coordinate? Okay. So, imi-message na lang ka mo ni Nico. O, pag siningil ka mo ni Nico ning 25 day po ka mo magbayad ta. Ako po ang mabayad kaya. Okay?
1: Yeah. Reach out kita via Messenger sa Soundwave.
0: Okay. Si Duman sa the same page kung saan ka mo nagpadara. Iyo po. So, congratulations. Again, ano pong pangalan niya?
1: Gia... Gia Pardi from Calabanga.
0: From Calabanga, Camarines Sur. Okay, sige. So, halat-halaton ta. Si iba pang makagibo kayan, makasend. Uturuhon ta, ano po si gigibuhon, Sir Nico, para makabalidigdi sa promo nga niyan.
1: Mm-hmm. So, kayo po lang po nindong i-follow ang Samuyang Facebook page, mm-hmm. Soundwave Live, and mm-hmm. then take a screenshot and send po sa Samuyang Messenger.
0: Alright, sige. So, igwa pa kitang pwedeng ipinaong apat na tickets,
1: yes.
0: Courtesy kan sa Indong Lingkod, para tabang tadigdi sa grupong ini at the same time, para ma-experience ka mga hobbiness ining magayon na concert na ini. So, ano po ang setting ka ini? Indoor ba ini?
1: Yes,
0: o
1: po.
0: Duman sa gymnasium?
1: Sa UNC Sports Palace po, indoor. So, talagang gusto mo po kaya, Sir Bong, is comfortable ang sa itong mga audience. So, compared sa mga nakaaging music fest, talagang all-standing sinda, gusto mi na seated, mostly seated, though may standing man, pero mostly seated, and then ma-enjoy talaga nila si moment with the artist.
0: Very good. Oh.
1: Yes. Special, Sir Bong, itong mga mabakal ning ticket na SVIP,
0: mm-hmm.
1: ikaw sinda ning perk, which is itong sa sound check.
0: Mm-hmm.
1: So, during the sound check from 10 a.m. until 2 p.m., pwede nilang maka-encounter and makapapicture naman sa inyong mga artists.
0: Okay. Yeah. Sige. So, tama-tama. Siguro magayon ako mismo madala na ako kayan para ma-experience ko ining music kang sa kuyang mga kabatch. Iyo po. Sige. So, nadanggog ko sa Indo, grabe ang support kang UNC digdi sa
1: yes,
0: event
1: po.
0: Indo. Yeah. Ano, siguro pasalamatan Indo. Tara mo, ang management kang UNC very approachable and supportive sa mga activities like this. You may want to thank them personally. Saka kung igwapa ka mong mga gustong pasalamatan,
1: yes, well, sir, well.
0: Take the opportunity.
1: Gusto mi pong pasalamatan inut-inut ang University of Nueva Cáceres sa pamayo po hang sa indang president, University President si Dr. Faye Patria Lauraya and ang UNC admission po si Ma'am Ruby El Bandola. Ako po kaya is UNC graduate man from college to post-grad. Kaya kang nagdulog po ako sa UNC, sabi ko, Ma'am, pwede pa kami magpatabang to promote the event and to market the event, especially to students, kasi mostly po students talaga ang target audience kang sa muyang event. So, dahil sindi nagduwa-duwa na ako on ang partnership with us, dapat mayo pa rin black and white, pero they agreed na sige, we will support you. Yan. So, thank you so much po, UNC, for accepting our invitation to be our promotional marketing partner po. Salamat po sa Indo, Ma'am Ruby, and Dr. Faye, and sa gabos po ng mga faculty na nag-invite po kang sa inyong mga students. Of course, sa mga estudyante mo kang UNC, and sa gabos po na estudyante kang Naga, so mga daiva po dyan nagbabarakal. So, igwa po kita sa UNC ng ticket booth sa admissions office para po sa inyong ticket.
0: Yeah. Very strong ang program kang UNC sa NTREP, ano? Ah, yes, and I po. Think ang sarong indikasyon kay ni, nahihiling ninda na kamo mga hubin pa, tataraon ng mag-negosyo, and that's why they're very supportive. Plus, of course, dahil alumni man ka mo ninda, ano? So, salamat si Dr. Faye, and of course, bilog na management and mga faculty members and students kang UNC sa pagtabang nindo sa mga bagong mga entrepreneurs dahil ako po nagtutubod sa dapat pakusugon para magkusugan sa itong ekonomiya is itong sektor ka mga saradit na negosyo, MSMEs, no? Dahil aram mo po ang kagayunan kang MSMEs, ang kwarta nagro-rotate digdi sa lokal na ekonomiya pag sila ang pigsusuporta. Ito pong darakulang negosyo na may mga site digdi, ang investment ninda, binabalik ninda yan kung sa ina lugar na hali digdi sa to. Pero itong MSMEs, mga lokal na negosyo, pag sinda ang sinusuporta, itong pondo na napaduman sa ina, nag-iikot yan sa lokal na ekonomiya. So, gustong sabihin, igwa siyang pigaapod na multiplier effect. Ano, anong course mo tabi, Nico, kang college?
1: Ako po, teacher po ako by profession, sir. Okay. So, okay. Connected po ako sa DepEd. Insarapin sa mga side hustles ko talaga ang events.
0: Very yes, good, very po. Good. Oh.
1: And then, dyan din po ako nag-masters and nag-doctorate po. Kakagraduate ko lang po last year.
0: Paano mo naisip na magkaigwa ka ng side hustle? Ini po ang gusto kong manoodan ka mga hobbiness, digdi, ano, dahil kang generation me, itong not so young, ampig paparatokdo sa muya, ampig sasabi, mag-adal ka mong tultul, mag-adal ka mong sa maray na eskwelahan, tanganing maka-empleyo, maging empleyado ka mo ning mga maray darakulang kumpanya. Ano po? Pero kang ako po namuklat sa katotohanan, pwede man iyan, okay man iyan. You get employed by mga darakulang kumpanya. Like in my case, nagtrabaho ko sa mga big names sa tech companies. Pero po, pag trabaho nindo duman, bako ang goal nindo is lifetime dyan ka mo, di ba? But to learn itong sa indang discipline, itong sa indang mga pwede mong manoodan, and on your own, eventually, pwede ka mag-set up, magpadalagan ng sadiri mong negosyo. Dahil, pag nagpadalagan ka ng sadiri mong negosyo, bako ka sa nang empleyado, kundi ika ang nagkukuaning additional na empleyado.
1: Tama,
0: nakakatabang ka. Ano? And of course, itong potential na kita mo, although may risk man dyan, mas exponential as opposed to itong sweldo mo, permisa ng eksakto, minsan kulang pa. Ano po? Kaya magayon, si Nico is an example, igwa siyang side hustle, sana po, manoodan yan, itukdo po nindo yan sa mas dakul na mga aki, especially now, dahil halangkawon ang inflation rate, lalo na sa Bicol region, more than 8%. Ano? So, kung ang sweldo mo kadto ngayon, 15,000, sinababakal mo kang 15,000, nagdikit dahil grabe na po ang presyo kang barakalon, dahil man po naglangkaw ang sweldo. So, anong solusyon? Side hustle. Now, bako gabos, kaya mag-side hustle, but si may kakayanan o so willing na mag-test, magpatukdo ka mo sa may kaaraman. And saro sa mga pwede ninong konsultahon, si mga kaedad or mga arog ni Nico na on their own, na try ninda and ginigibo ninda because mayo pong madaog duman sa pigaapod na experience. Minsan, itong mga nanonood danta sa eskwelahan, Pag ika na ang talagang nagsabak sa real world, may kaibahan. And iba itong experience nito ang ano, no. So, sigurado, like may mga certain point, pigganot ka mong tubog-tubog habang nagrarani itong sa indong event, ano. But that strengthens you in many ways, ano. So, sige. So, Nico, ano pa ang mga gusto mong i-share bago po kita magtapos kansa tuya pong exchanges manugod sa indong event?
1: Okay po. Actually po, Sir Bong, may mga nag-copy na pong company nagpaapot ning sa indang support. Mm-hmm. And dahil po sa nakulang support ang ini, may announcement po kami sa satuyang mga paradanggo si mga nagdalan po sa iyong programa, mm-hmm, na ang satuya pong ticket mababa pa ni. Iwa pa po kami ning special price, lower price, mm-hmm, compared po duman sa mga na-mention ko po sa bago. Ano po? Mm-hmm. So, si SVIP ta po, Sir Bong, na dating 4-5. Mm-hmm. So, ang new price, special price po kayo is 1,500 na lang. Mm-hmm. Ang VVIP na dating 3,000, 1,000 na lamang po. Mm-hmm. VIP standing, 2,500, 750 na lang. Si VIP seated ta po is 2,500, 750 na lang. And ang sa toyo pong general admission na 1,500 is 500. Sa tabang po inikan sa toyo yung mga sponsors na, yes, gusto po rin na idulok talaga ang sa toyo yung event, mm-hmm, duman sa mga kahubinan, sa mga ordinaryong tao na kumbaga ma-afford talaga. Kung iisipin po baga dahil, na-mention mo po, Sir Bong, sa bago, inflation, masakit ang buhay ngunyan, marahalon ang barakalon. Mm-hmm. Gusto mi man na ma-experience kang mga tao itong quality event na dai masyadong magiging burden sa inyo. Mm-hmm.
0: O linawon ta, ito pong pigsasabi ninda na changes sa presyo, that's because igwa pong nag-sponsor. Gusto mong, yes, sabihin kung nakabakal ka na ng ticket previously, ito talaga ito ang presyo.
1: Yes,
0: however, ang gusto ka ng mga sponsors, madagdagan pa itong makadalan ng mga hobbyists o ng mga interesado na mayo man or limited ang kakayahan. Nag-sponsor sinda, itong sponsorship ninda, ito ang ginamit para po mabawasan si cost kang tickets. So, salamat sa mga sponsors. O ini po, si mga kulang si budget, pagkakataon na nindo ini, i-avail nindo. Up to a certain date lang siguro ini para ma-avail nindo.
1: Yes po.
0: Yan.
1: So, until June 25.
0: June 25. O, June so, mga 25. Gustong maka-avail kaining subsidized na mga tickets na ini, ano, subsidized na may nag-sponsor kang portion kang cost.
1: Covered na po.
0: Oo, sa June 25 ang deadline. Magbakal na kamo sa insin na mabakal and sa insin na mahiling kang detalye.
1: Okay po. Yaon po, available po ang samuyang mga ticket. Ulitan ko lang po ano, sa Jazz Blue, magsaysay, and sa may UNC. Diyan po sa may ibang panganiban. Sa Padayon Cafe, sa Ateneo Avenue, sa UNC Admissions Office, and sa Energy FM.
0: All right. Yan. Sige. Okay. So, siguro po, sa mga masurunod na aldaw, pag may gusto pa kamong ipaabot, sabihin lang nindo sa programa mi, welcome ka mo.
1: Thank you po.
0: Ako po, naugman ng mga hubi na arog na nindo, nag-creating arog kaining opportunities, engagements, and of course, nagpapahiling ning maray na halimbawa sa iba pang mga hubi niya. Ano? Igwa pa po ka mong gustong...
2: Si Lima.
0: Yaon na po.
1: May
0: si
1: winners na po.
0: Four more. Utrohon ta, including si Saro Subago. Inipong limang pangaran, as in details na ibabanggitin ni Nico, tatauhanan po sinda ng tigsararong VIP na standing tickets worth 2,500 each. Kami po ang mabayad kayan, dai po kamong babayadan, pero sasabihon ni Nico sa inindo o paano nindo makukuha. Okay? Sige.
1: So, congratulations po sa satuyang mga winners kang VIP tickets. So, number one po, si Gia Joy Parde Aceas from 946 Zone 6, Santa Cruz, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur. Second winner po, si Trisha Sheba Romanilios from Magarao, Camarines Sur. Third winner to po, si Rosette Alonzo from Villa Grande Homes, Concepcion Grande, Naga City. And fourth winner to po, si Jenlyn San Andres Aguirre from Gainza, Camarines Sur. And our last winner, Princess Santiago from Burong-Burongan, Milaor, Camarines Sur. Congratulations po.
0: Ayun, congratulations. And thank you, Sido.
1: Magiringan po
0: kita sa July 4. Ayun po. So, again, paano nila makukuha si tickets?
1: So, makikoordinate na lang po kami sa indang
0: message ka mo sa inda?
1: Yes.
0: Okay. And once siguro mailuwas na si mga pangaran ninda, pwede nindong i-publish para kung igwapang opportunity sa next Saturday for Baranta, baka pwede pa kita magdagdag.
1: Yes,
0: okay? Sige, Nico. Any final message before you go?
1: Mm. So, sa gabos po na nagdadalan as in nagdadangog po kang programa, iniimbita rin po kamo na magdalan kang concert na pinabagatang Just For You, brought to you by Soundwave Music Live. Ini po gigibuhan sa July 4 sa UNC Sports Palace, University of Nueva Cáceres, Naga City. Ang sa tupong mga artist, iyo po ang mga OPM artist, arog ni Arthur Miguel, Michael Pangilinan, Addy, and Rob Daniel. Maghirilingan po kita sa July 4.
0: All right, sige. So salamat, good luck salamat sa indong events.
1: Sir Bo,
0: and see you soon. Madalan po ako. I'll make sure. And prior to that, hilingon ko na kung ano mga kanta. Taaram mo po, ang aram ko lang, My Way. Pero ang aram ko, pag bigakantan ko niyan, My Way, may nababadil.
1: Marilis po ang team ning official soundtrack and okay. List sa Spotify para po at least familiar si mga...
0: Sige, tanganing i-share ko man sa kuyang page dahil dakul po akong followers ng mga hobbiness.
1: Salamat po.
0: Okay,
1: po.
0: Thank you and congratulations. Thank you po, good luck po sa inyong event. Po. See you later. Okay, thank you. Ayan. Sige mga tugang, bago kita magpadagos, nahiling ko igwa mga mensahe digdi sa samuyang wall. Ang sabi ni Bernard Magbago Pitogo, good morning po Gob, God bless you, ikaw ang pag-asa kang Kamsur, salamat po. Si Ma'am Judith Belliver, kang Baaw Kamsur, good morning po Gob Bong, Bong Karas 2028. Shout out man kay Ryan, so sa gabos po na naghihinadyog. And siring man po duman sa mga taga Siruma, hali po ako duman sa Jonor Resort, ano, nahiling ko duman si mga developments, ta first time ko pong ma-explore, pigbisita ko to iba-ibang lugar duman. Saro sa mga nadumanan ko itong Jonor Resort na it turned out igwa po ning dakulaon na plano na mag-develop ning high-end hotel diyan sa Siruma. So very exciting init, sabi ko nga ni, yan ang kulang tapadigdi sa Camarines Sur, mga hotel, mga decent accommodation so that we can do more kay itong mga international events na pwede tang darahon, magtabang sa turismo and mag-generate ning income para sa lokal na ekonomiya. So ini po padagos na pig lalatag ang plano diyan sa Siruma. And supported ini man kang LGU, dahil ko aram kung up to what extent na sa indang urulay, so abo kong panginutan. But I'm just excited na finally, igwa po ni mga seryosong investor na gusto talagang magtabang na ma-develop ang Siruma under the leadership of Mayor Karen Pulinga. Dahil sa hiling ko po, igwang-duwang opportunity in terms of talagang world-class tourism digdi sa tanging probinsya. In another day, siguro tutukuranta yan, but ma-focus muna ako dyan sa Banuaan kan Siruma. Obviously, ang Siruma has become very popular for the wrong reason. Itong issue manungod sa Aragawan ng Daga, itong more than 1,000 hectares na pigpapabakudan kansarong kumpanya. Pero po, set that aside, Siruma itself, kaya po gustuhon ko ang Siruma, ang primero po, ang character ka mga tao, mabubuot ang mga taga Siruma. Pero po, in addition to that, magayunon po ang landscape kang Siruma. I don't know kung nakadumana po kamo sa Batanes, or New Zealand, or Scotland, pwera kang weather, obviously medyo mainit sa Pilipinas, pero ang landscape, magayunon po talaga siya. Itong marirelax ka, magtindog ka lang duman sa mga ibabaw kang hill ninda. Recently, nagstay ako duman sa Cudgad, duman sa mga pig-developed ni na Randall and team. Talagang impressive. Again, mga hubin ang nagdi-develop kay ni, ano, kaya sana isuporta sinda at talagang ang MSMEs, itong mga hubin na entrepreneurs, sinda po ang makakatabang, mag-create ng mga bagong opportunities para po magkaigwaning dakul na mga trabaho as in oportunidad para po sa mga tao. And I think, dahil ko pa na-explore, pero I'm sure dahil harani sa daga, sa dagat, ang kayamanan sa dagat, grabe din. Ano? Ang dahil po nare-realize kang kadaklan. Halimbawa, Calabanga. Pigbisita ko po itong lugar kung sa in dakul pigigibong dried fish. mga body, tuyo, ano pa ito, mga iba-iba na ang pangaran ka mga anong ganyan eh. Itong mga dried fish, kadto, tuyo lang sa kadait. I mean, ano ito? Daing. Pero ngunyan, iba-iba na. Itong new look, halimbawa, masiramon po yan, kundi bawal ako ng maasgaday. Pero, ini po nag-generating dakulaon na marami na income para po sa Kalabanga. And if you look at Cebu, you learn from Cebu. Sa Cebu po, ito lang industriya ng danggit, itong saradit po bagang body. Grabe po ang nag-generate kaya na income para sa lokal na ekonomiya. And pigadal ko ining sitwasyon sa Kalabanga, pwedeng-pwede pa po siyang padakulaon. And I'm sure tututukan man ini kansa tuyang amigo, si Mayor Philip Dumalasa, kang Banwaan kan Kalabanga. Kung mapapadakula ini, may dakulaon pa po ang unserved market ng dried fish bako sa National Capital Region, pati po sa pagtaraid ng mga rehiyon. Arog po kaining digdi sa Batangas, asin dyan po sa Bulacan, asin Laguna area. Surprisingly, dakulaon po ang demand. I think partly because, number one, sawa na mga tao sa karne. At some point, sa hiling ko, they find it na mas barato. Pero ngunyan, mahal na din. Kaya, arog itong big sabi ko sa indong new look, bako pong barato iyan because masiram talaga. Ano, and I think si production kaya mas masakit. However, iting Kalabanga po, kung may expand din da itong dried fish business, I'm sure, ang i-generate kayan na additional revenue para sa Banwaan kang Kalabanga, para duman sa mga barangay, arog kang Sabang, as in iba pa, dakulaon po ang magiging epekto kayan. Siring man duman sa Siruma. Ano po? Sa Siruma, dahil ko pa na-explore itong sa indang dried fish, as in sa indang produkto mga sira. Ano po? Pero magayon iyan adalon, as in i-develop, sa suporta supposedly kang gobyerno, kan probinsya, dahil I'm sure ito pong LGU income kang Siruma sa dit pasanaman dahil paninda kaya mag-support. I'm not sure, pero I think fourth class municipality ang Siruma. Correct me if I'm wrong. So tama da, sabi ni App. So dahil fourth class inda, sa dit sana po ang sa indang self-generated revenue. Pero kung tatabangan sindakan probinsya, saro sa pwedeng tabangan, i-develop, bako sana si turismo, kundi itong industriya ning sira, as in dried fish. Similarly, ini na po ang saro sa pagpupunan sa Tinambak. Saludo ako kay Mayor Bobit Prades. Dahil right now, ang pigtututukan niya, i-improve itong mga areas na pwede pong maging host ng dakul na turista. Ito pong mga resorts ninda. Igwa naman pala dyan mid to high-end na mga plano na tourism attractions. Ano po? But at the same time, gusto niyang i-develop itong pag-culture ning crab, mga kasag-aniit, mga arugayan, itong mga sugpo, itong mga oysters. Because, ini po, dakulaon na maray na industriya na ang market kayo ni naghahalat, bakusan na sa Metro Manila or NCR, pati po sa ibang nasyon. So, maugma ako dahil igwa kitang mga arog na mayor ni Mayor Philip Dumalasa and of course, arog ni Mayor Bobit Prades dyan man sa Tinambak. Sa pagtarabangan ninda, I'm sure matatabangan pa ninda ang Siruma dahil magkataraid na halos ninda, magkadurugtong na iyan. So, itong collaboration between namong Mayor Bobit Prades, inipong si Mayor Karen Pulinga, and of course, si Mayor Philip Dumalasa, magayon po ko tayong encourage. Kung ako ang kumbaga ma-generate ng bagong collaboration, iyan ang pupunan, tahiun mo itong magkataraid na lugar na pwede mong matriangulate. Kanyaon pa po ako sa Department of Foreign Affairs, kang presidente pa, si President Fidel V. Ramos, saro sa mga key initiatives niya ang mag-triangulate ng mga areas for development. Ang halimbawa, itong BIMP Iyaga. Ano po itong BIMP Iyaga? Ito pong pigaapod na Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Yan po ang BIMP Iyaga. Ano po ang pinaka-konsepto kay ito? Individually, itong mga estado, itong mga nasyon na ito, masasakitan sinda to develop a strong and big market. So ang ginibo kay itong mga leaders and saro sa mga nag-initiate kang ideas President Fidel V. Ramos, ang ginibo niya pigdurugtong niya itong mga markets na ito and pig develop together, nakipag-collaborate sa mga presidente kang Brunei, Indonesia, Malaysia, sagot, of course, kang Pilipinas. Ito po si BIMP Iyaga, East Asia Growth Area, kaya po Iyaga. Iyan man ang pwedeng gibuhon, digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kung halimbawa, ang paghilingta ining Calabanga, Seruma, Tinambak, pwede tang tahion as if saro siyang triangle na pwede tang i-develop using itong mga common denominators ninda. I think that would generate a growth area na pag-abot kang panahon at mga fourth class municipality or ang saro fourth class municipality mas nakakaangat si iba. Dahil po sa mga initiatives na arog kaini, pwede sindang mag-arangat magkasarabay. And pag nag-angat, of course, sinda, ang primerong makikinabang, ito pong LGU sagud ang mga tao sa mga lugar na iyan. And ang sekreto, obviously, as far as Tinambak, Seruma, sagud, Calabanga are concerned, mapuon duman sa tulong areas. Ang saro po, ito pong fisheries, ano? Itong sa indang aquatic resources, itong sa inyong mga sira, dried fish, and so on and so forth. Pag na-develop ta, ining area ang ini, ma-generate niya ning dakulaon na revenue para sa mga banwaan na ini, and of course, para sa probinsya. Ang sunod po, itong turismo, because yaon dyan itong mga attractions na very natural. Dikit sa ng development, pwede ta na pong maging attraction para dumanan ni mga turista, both local, national, and even international tourists. And si pangtulo po, si agrikultura. Inipong mga lugar na ini, mayaman sa agrikultura, kaya kung i-develop ta itong agriculture in terms not only duman sa mga pananom, but also in terms of fisheries, pwede po talaga maging growth area ang Tinambak, Seruma, asin Calabanga area. And obviously, madali on siyang idugtong sa siyudad Kanaga. Sa paagi ka mga projects, arog po ni Congressman Nelson Legacion na talagang nakatutok siya duman sa pag-develop ka mga infrastructure, mga tulay, inipong mga tinampo, as in itong mga edifisyo na makakatabang sa pag-uswag ka mga banwaan. And duman man sa Balyo, yaon man si Congressman Arnie Fuentebella na nakatutok sa institutional building. Ano? So, sa iya, secondary man ang infrastructure, mas importante sa iya mag-build ng lasting institutions. But connect the dots, igwa na tulos kita ng potential growth area sa 3rd and 4th district kang Camarines Sur sa paagi kang pagtutok kang whatever limited resources igwa kita para po mag-improve ang mga lugar na ini. And padikit-dikit, aadalon ta na pwede man ining gibuhon in certain areas sa iba't ibang distrito. Sa 1st district, yaon ang Sipukot sa Tahaw. Matibayon po ang mayor kan Sipukot, si Mayor Tom Bucago. And sana po magtugot siyang mag-congressman sa 1st District dahil nagtutubod ako. Kaya niya pong darahon ang kausuwagan na ginibo niya sa Sipukot. Pareho po duman sa mga pagtaraid na banwaan. Arugkan, Ragay, Kabusaw, Lupi, and Del Gallego. Tangani pong madara itong mga tao sa mas maray na estado. And of course, sa Rinconada, Iriga is the center na pwede mag-gravitate towards its neighbors ning development much needed kang pagtaraid na mga lugar. And digdi man sa partido, of course, na-mention ko na si Tulong Banwaan, but ang GOA sa Katigaon, nagkukumpit yan sa Lambang Saro kung si Say ang pwedeng maging sentro ning bagong mga industriya as in pag-develop kang ekonomiya sa 4th District and Camarines Sur. Siyempre, si Mayor Eugene Fuentebella ay mapadaw. Dapat kabali dyan ang Banwaan Cantigaon. Ano? Si Mayor Eugene, pigpaparabutong man kang nagkakapiran niyang mga kalaban sa politika, pero bilib ako sa taong yan. Because nung kamong matanyog ang tibay kan sa iyang pagkadesidido na maserbihan niya ang sa iyang termino na dai malilingawan sa karahayan kan kadaklan na tao. So, Mayor Eugene, sige sana. Ako po, saro sa mga nagtutubod sa imong kakayahan. Kaya excited ako kang magiginibo mong mga developments dyan po sa Banwaan Cantigaon. Ano? So, sa masunod na aldaw, inipong sa tuyang kada Sabado na programa, mapuon na po ako mag-imbitar ng mga lokal na chief executives, mga mayors. So, alimbawa, kung iimbitaran tayo si Mayor Bobit Prades, si Mayor Philip, and so on and so forth, tatawanan ta sing daning opportunity. Bakusan na para pag-urulayan si development ang ginigibo ninda, si plano ninda. But at the same time, mag-imbitar kay itong mga pwedeng magdaraning bagong oportunidad sa lugar ninda. Ano po, dahil I think ining pag-escalate or pag-surface kay ining mga klaseng impormasyon, ma-create ning opportunities that easy. Halimbawa, kung may sinabi, halimbawa si Mayor Bobit Prades na ini ang gusto niyang mangyari sa Tinambak, ang hinahanap niya si mga willing, halimbawa mag-develop kan sa indang port o ang mag-develop kan sa indang terminal, ang mag-develop kan sa indang mga kung ano-ano man na resources duman, baka lokal, igwang mga interesado na mag-invest, mga taga-hali sa ibang lugar, taga-Naga, taga-Sipukot, taga-Ragay, ma-invest sa Tinambak. Because ang kagayunan ka ini, kung igwa kita ning arog ka iyan na kultura and development collaboration, with or without external intervention, kaya tapong pauswagun ang probinsya kan Kamarinisur. Ako po nagtutubod, may mga bagay na masakit madalion sa kakontrol. Ang saro dyan, politika. Pero po ang sahiling ko, ang solusyon kang problema sa probinsya, bakong politika kundi ekonomiya. Pag napakarayta po ang ekonomiya kang mga banwaan sa probinsya, maabot ang panahon dahil na kayang kontrolon kay ito pong mararaot na mga dinastiya. I would like to repeat, maraot na dinastiya. Ito pong mga gininegosyo ang probinsya, itong pansadiring interes sana ang gustong makuha. Maluya po ang sa indang impluensya kung ang mga tao nagdadakula ang sa indang income, kung nagkakaigwas indang kabuhayan, kung daing nasinda maasa duman sa mga pigaapod na ayuda o pagpadrino kang mga politiko. So, pagining ekonomiya, tutukan ta as private sector members, sa mga individual na may kakayahan magnegosyo, unknowingly, may pwede po kamong maginibo para po magkaigwaning pag-improve, ning pagbabago sa mga komunidad, sa mga syudad, asin banwaan, asin sa bilog na probinsya kan Kamarinisur. Ano po? So yan, very exciting. Unfortunately, kay po hantayin ng gibuhon dahil po daini na da-drive from the province level. Gustong sabihin itong conscious effort na ma-improve ang kada sitwasyon, mapuon yan sa pag-intindi ka mga datos. Pag dinidenyin ta ang datos, pag daita pigaako ang katotohanan na pigtatao ka mga datos, nungka na magigipong progresibo ang sarong lugar. Dahil ang piggigibo kang sarong leader, si gusto niya sanang gibuhon. Bako po itong ano talaga si pangangaipo kang lugar, ano si paghiling niya na makaka-improve po kang kamugtakan, kabuhayan, as in futuro, ka mga naka-star sa lugar na iyan. I think itong mindset na arog kayan, mayo po iyan ngunyan digdi sa province level kang probinsya kan Kamarinisur. And that's the result kung taano po ang Bicol Region, bako sana sa may pinaka-slowest growth and dakulaon ang papel kayan dahil ang pinaka-dakulang probinsya sa Bicol, ang Kamarinisur, dakulaon ang inflation rate. Gustong sabihon, very poor ang management kan sa tuyang ekonomiya. And recently, napag-araman ko po, saro kita sa pinaka may apektadong antas kang pagkanood ka mga estudyante. Gustong sabihon, maluyahon po ang pag-progress kang nanunodan ka mga aki. Iguang mga graduate ning kung ano ng level, pero po magbasa sindi. Supposedly, tapos ning high school, pero ang reading and comprehension rate ninda pang grade 3 or grade 4 sana. Some even worse. So, ini po, kadakol na problema. But kasuod ma, nag-enjoy ako sa conversations ko duman sa mga taga-bula. Ang saro sa pighapot ninda sa ko, na itong mga piglaag ko kadtong programa, sabi niya, kung halimbawa dahil nakatukaw ako, kung ipapadagos ko pa ito. Tapos sinapot ko sinda, taano ta interesado sinda. Ang sabi ninda, ito po da kaya mga items duman, ito talaga si kaipuhan ninda. In saro duman sa pinak-highlight, ito pong mga hospital. Ano? Itong mga hospital taano. Right now, gabus po kita, nagsusuro-usuan, nag-iirinutan dyan sa BMC. Ang BMC po, kaya kadaklan sa serbisyo ninda, sagot kang gobyerno, libre. Ano po? Nagkakaaranggot ang mga tao sa BMC, unfair sa BMC taano. Ang BMC po, gigibuhon ninda ang gabos, pero po, igwasin dang limitasyon in terms of capacity. Kung pira lang na tao ang kaya nindang ma-accommodate dahil piraman lang ang beds kan sa indang ospital. However, ang katotohanan, mayo man ibang madudumanan ang mga tao digdi sa probinsya kan Camarines Sur. So, ang mangyayari, kung mayo ka pong kwarta, madalagan ka sa mga private hospitals. Pagyaon ka sa private hospital, sigurado, dakula ang babayadan mo. So, ang supposedly, saro sa mga dapat i-prioritize, pag-develop po ni mga hospitals sa probinsya, sa level kang probinsya, provincial hospital, sa bawat distrito, and ideally, sa bawat banwaan. Kung magigibo ini, madidecongest ang BMC, and matatabangan tasi mga tao na dahil nakaipuhan magdalagan sa siyudad Kandaga para duman sa healthcare needs ninda, si pangangaipon ninda para sa saindang salud. So, ini po very basic. Ini po sa hiling ko kung may pagmakulog ka sa mga konstituwente, saru po ini sa dapat na prioridad, healthcare. Dahil po ang healthcare mayong pigpipili magpun sa aki hanggang gurang, nangangaipo ka ini. And that's why dapat po darahon ng investment. Ang solusyon po, no offense against sa mga nagme-medical mission, pero po sa level kang gobyerno, dahil po masusolve ning medical mission ang healthcare needs kan sa tuya pong mga komunidad. So kung seryoso kita, para pakarayon ang salud, ang healthcare kan sa tuya pong mga populasyon, dapat po pakusugunta ang kakayahan kan sa tuyang healthcare sector, kan mga ospital, tawan taning disenteng working conditions antong mga healthcare professionals. And mind you, pwede po ining gibuhon na ba kung kwarta kang gobyerno ang ginagamit? Well, in a way, kwarta kang gobyerno, pero gobyerno nasyonal through PhilHealth. Iguan na po ganyan yung sistema na ang sarap pong private investor pwede pong mag-put up ng hospital, basta po iguan ng daga o ng infrastruktura na ipapagamit ang lokal na gobyerno. Pati po ang pagsweldo ka mga healthcare professionals, pagbakal ka mga laboratory, sinasagot ninda. Ang mabayad po bako si mga pasyente, kundi po ang PhilHealth. However, igwasan ng limitasyon. Halimbawa, may menu iyan ng mga pwedeng ma-address nindang mga helang na libre. Outside that, ito na si may babayadan ka mo. But dakulaon niyan na tabang kung pwede tang i-avail. So that's why, si mga banwaan na mayong kumbaga immediate relief para sa mga health needs ka mga tao, pwede nindo i-consider. So kung gusto nindong adalan yan, maimbitar kita ng mga may kakayahan ng private sector na nagigibo ka iyan para po manundan nindo. Iguan na kaining mga example dyan sa San Jose, matibayon si Mayor Gerald Peñan sa tuyang amigo. Although bako pang hospital si pinuunan niya ni arog kaining setup, ang ginibo niya ito pong dialysis center, no? Na arog ka iyan, nagkuha siya ng investor, pinartner niya sa PhilHealth. So ang mga tao, dawa bakong taga San Jose, nagdadarayo sa San Jose para magpa-dialysis. Ano? Si Mayor Tom Bucago, kang si Pukot, arog bang po kayo niyang ginibo niya, duman sa banwaan kan si Pukot, and nakikater niya even those outside si Pukot Town. So imagine kung gigibuhin ini sa province level, bako pong problema dahil may mga willing na nasa private sector na mag-invest sa bagay pong ini. So, healthcare pasa na po ini, kaya na tulos kutang masolve within a very short period of time sa tabang po ning partnership or collaboration with the private sector. Ano ta day ginigibo? Day ko po aram, pero ang dangog ko dahil may pinapakinabangan sa bulong, may pinapakinabangan dyan sa mga pigaapod na medical mission. Ang makaturo treste, igwada dyan, mga blankong papel. Papasuraton ka mukhang pangaran nindo after kang medical mission. Kataid kang pangaran kang pinirmahan nindo, igwang blanko. Duman sa blanko na ito na space, isusurat at 30 pesos sa naman si ginastos para sa imo, ilalaag 3,000, 30,000 pesos mga arog kayan. Very, very skimmy. Ginagamit pa itong mga may kumbaga kakulangan sa indang kamugtakan ng healthcare para po pagkakitaan. Sana po madakupta na ang mga sindikato na nagigibo kay ini sa gobyerno. Ini po ang dapat tang susugon dahil kumbaga double kill ini. At ang aning nagsasarakit na ang mga tao, pigruruluto pa nindo sa sadiri nindang mantika ning kasakitan. Sana po karmahon ang nagpaparagiribo kay ni Digdis sa tuyang probinsya. Ano po? Tabangan ta itong mga tao na nangangaipo ning tabang ning doktor, ning hospital, ning mga nurses, daiman yan nagahagad sa indoning personal na tabang. Ang pigahagad ninda si serbisyo na dapat itaokang sa tuyang mga lokal na gobyerno o kan sa tuyang mga hospital. The least that you can do, ito po sigurong sitwasyon na mas maging masakit sa inda ang pagranido man sa only institution na pwede nindang dalaganan pag baku na pong magayon ang pagmati ninda. Pag nag-ibo nindo iyan, yaon na kamo sa first step ning pagiging totoong servidor. So ang pangapudan ta sa tuyang probinsya kan Camarines Sur, pakarayon ang sa tuyang healthcare, ang sa tuyang mga ospital, ang sa tuya pong mga clinics, ang sa tuya pong mga dialysis center, because the people of Camarines Sur deserve better. Iyo po, bako dapat ang priority pagpagibo ning golf course, pagpagibo ning mall, pagpagibo ning mga pickleball o anuman nakawatan ning mayayaman. Ang prioridad dapat ang pangangaipo kang kasaragitan, lalo na itong mayong kalaban-laban sa buhay. Mga tugang, nagabot na naman ng oras para magpaaram kita. It's 9:59. Ini po si Bong Rodriguez, Camarines Sur, Bong Karas na.
3: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan.
4: Intended to diagnose, treat, cure of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
5: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Probatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco. 50,000 pesos ang pinakamaswerte in the year sa 40 membership assembly.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: La la la la la.
2: Uy, Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
3: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
2: Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
4: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
2: Mahal bagada aduman.
3: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
2: O, di ba, Madi?
4: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apat yung magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
4: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
5: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
6: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, de kalidad, pang negosyo.
7: Radio, Radio, Guapito.
8: Relaxing favorites.
7: Radio, Guapito.
8: 105.5. 105.5.
7: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5. 5.5 RGFM Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bago ang Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: La la la la la.
8: Uy, Madi, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
9: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL.
8: Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
10: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Ay, bagada aduman.
8: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo.
9: Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
8: O diba, Madi?
10: Ayun, natawan niya ko na ginaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
8: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
10: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si Aki ko sa NCF.
11: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
12: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Guapito
13: 105.5.
0: Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito
13: 105.5.
14: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

0: Magandang hapon po muli. Umpisa po natin ang pagpili ng mga winning numbers with STL draw number 6214, 3PM draw. Pamarinis or Respace Motown Lottery. Ma'am, kami ready?
1: Time ready.

0: 17. Numero 17. Muli pabalik natin ang bowl number 17 upang makasama muli sa nabitirang tatirin ng Bishop Ramos na nasa loob ng ating si Chairman para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready.

0: RG Weekend Weekend Sound Trip.
1: Siram kang tugtog. Kupito.

RGFM 105.5 Radyo Guapito, 15 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At pagkatapos nga ng bigla ang pagbuhos ng ulan, ano? At pagdilim ng paligid. At nagsabog pa ng mga ilang series ng kidlat. And we are back on air. Alright, so once again, ito pa rin po ang programa ng Weekend Soundtrip kasama si Kuya Carlo dito po sa RGFM. And hanggang alas 6 po tayo magkakasama-sama. Sabihin natin ang pagbuhos ng ulan. Although, yun nga, ay medyo humupa na. But still, ang tugtugan po natin ay hindi pa rin magpapaawat. Non-stop OPM Alternative Bands will be yours hanggang alas 6 every Saturday, 3 to 6 ng gabi. Ito sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Again, Kuya Carlo, sama-sama tayo Weekend Soundtrip sa inyong mga radyo.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang, sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito!

RGFM 105.5 Radyo Gopito with 20 minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa ating last hour ng ating programang weekend sound trip. At yan na nga, tumila na ang ulan. Nagpakita na ulit si Haring Araw. Good afternoon and happy listening pa rin sa mga nakatutok po sa atin. And hopefully ay nag-enjoy po rin ang ating tugtugan. Especially yung mga friendly drivers natin. Ano? At patungo sa kanilang mga respective destinations. Have a safe trip po, ika nga. And ayan, congratulations sa lahat ng mga nanalo sa isinagawang Central Bicol Region Football Association Football Fiesta. Ayan, katatapos pa lang kanina. So, congratulations sa mga nag-get champion. Kahapon tinapos namin yung under 13 and under. So yung team namin na Pamplona Archangels 13 and under team ay nakapag-uwi ng bronze. Yung boys namin, ano. So, ngayon, I don't know kung nilalaro pa ngayon yung 17 and under. But then, good luck. And once again, congratulations sa lahat. Sabi dito, hi to Loris, to Jeff, to Leilani. Galing kay Edlin na pagbate. Sana sinabi nila kung taga saan sila, no? And also to Diane, to Alexandrine, to Fed, to George, and to Athena. Galing kay Sheila May ang pagbate. Ayan, taga Kalabanga, Cam. So, good afternoon sa mga taga Kalabanga. Also to Bugoy, to Belay, and Romel from Ralph ng Kalawag Naga City. Good afternoon dyan sa mga taga-Kalawag. Maraming thank you. Ayan, si Gopito Kenneth ay humihigop ng mainit na kape. Alright, sige, dire-diretso tayo sa ating tugtugan. Still on the final hour ng ating programang Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Gopito.

Got something from our very own the blah. Oras natin 40 minutes or 20 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Maraming thank you sa umantabay po sa atin, ha. Si Kuya Carlo po ay magbabalik bukas, araw ng Linggo, para sa ating programang Extra Special, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At 3 to 5 naman, ganito programa pa rin. But then by tomorrow, we are going to featuring foreign bands naman para sa ating Sunday edition ng Weekend Sound Trip. Dito lamang po yan sa RGFM. Maraming thank you po. And advance, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Diba? Kahapon kay ganda sa katotohan. Abangan after ng ating programa ang hits from the 90s. Dito lamang po yan sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: ba di nata mari-mari ang aldaw mo? Nagkakarakanta ka pati ay?
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCN. Ara mo kaya madi si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
0: Ay madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCN. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo? Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan aki ko.
0: O diba, Madi?
2: Ayun, natawa niya kung nang inaaraman, Madi!
0: Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun.
2: Pero na, sa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF.
0: Tapos, apat kaya malampalan.
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
0: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Magandang gabi po muli. Umpisa na po natin ang pagpili ng mga winning numbers with Estero Draw number 62157 Pedro. Camarines Sur, Space Small Town Lottery. Ma'am, time ready?
3: Ready.

Numero 38. Muli pa rin natin ang poll number 38. Ito po ang makasama mo sa magitan ng 38 ng official promos na nakarap ng ating si Kemper para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo na ready?

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Cool 105.5. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanonood sa kalaman, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
6: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
1: Cool 105.5.
0: Radyo Guapito.
1: 105.5.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.
1: 105.5. 105.5.
0: Radyo Guapito.

Saturday. We are Naga City Radio. Radyo Guapito.

We are Naga City's coolest radio. Radio Guapit.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air, or Samsung Vivo Book.

TR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: Di nata mari-mari ang aldaw mo, nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
2: Ay madi, di ko man kaya kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O diba madi?
2: Ayun, natawan niya ko na nila. Araman madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
1: Di ba madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Guapito.
5: 105.5. Sometimes life gets so overwhelming. Everything gets a little bit more challenging. We feel you. Don't worry. We've got you.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito. Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30. RGFM Radio Guapito.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
3: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
5: RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Argo Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

Iram kang tugtog. Kopito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: RGFM Radyo Gwa.

0: Radio Guapito.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

NCR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kwapito.
1: Radyo Kwapito.

0: na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Iram kang tugtog. Kopi ito.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.